0: bahagi na pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna sa buong bansa. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At 24.75 million pisong halaga ng dialysis machines, pormal nang ipinasakamay sa Abra Provincial Hospital. Para sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Pormal nang ipinasakamay ng Department of Health Cordillera ang 24.7 milyong pisong halaga ng dialysis machines sa pamunuan ng Abra Provincial Hospital. Ito ang kay DOH CAR Regional Director Dr. Amelita Pangilinan ay unang tranche pa lamang ng 50 milyong pisong pondo para sa pagpapaunlad sa mga pasilidad ng paggamutan upang makaangat sa level 2 status at mapalawak ang pamamahagi ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Abra. Sa simpleng turnover ceremony na pinangunahan ni Regional Director Amelita Pangilinan at Abra Provincial Hospital Chief Dr. Ursauro Vincent Chiares, ang financial assistance ay sakop ng Health Facility Enhancement Program ng Kagawaran bilang suporta sa pagpapaunlad ng infrastructure facilities, human resource ng paggamutan sa layuning makuha ang Level 2 accreditation. Maliban sa naturang pondo, namahagid din ang kagawaran ng 4 na dialysis machines sa Abra Provincial Hospital sa layuning madagdagan at mapalawak ang pamamahagi ng libreng dialysis treatment para sa mga pasyenteng residente ng Abra. Nagatanggap din ang ospital ng lisensya mula sa Food and Drug Administration para sa operasyon ng X-ray facility na magre-resulta sa mas maunlad na diagnostic services. Hinimok naman ni Director Pangilinan ng mga personnel ng Abra Provincial Hospital na pangalagaan at gamitin ang wastong mga pasilidad upang mabawasan na ang mga pasyenteng lumalabas pa na Abra upang magpakonsulta o magpagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanin na.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Check your time, it's 8:06 in the morning. Welcome po sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
13: Today's reflection.
14: Reflections.
13: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
14: Reflections.
13: Here on Celebrating Life.
12: Okay mga kaibigan, ikalawang oras, magandang umaga po uli sa mga listeners, sa mga viewers natin dito sa ating ikalawang oras ng Celebrating Life Reflection. Kanina na ipakilala na natin ang guest natin, not a first timer, I think this is your third time in the program, if I'm not mistaken. I'm talking about our guest, si Brother Cedric Opina, pero mayroon pa palang pangalan, Cedric Michael Opina. Yeah. Good morning, Brother Cedric.
15: Good morning po.
12: Kumusta?
15: Okay naman po.
12: Ang igsi naman sumagot ng guest ko, pero mamaya marami yan. Okay, Cedric, before anything else, life updates muna. What's the latest? Kasi the last time we had this interview, I think nagwo-work ka na nun eh, di ba?
15: Yes po.
12: So ano bang pinakabago sa buhay ni Brother Cedric?
15: Well, in terms of work, nagwo-work pa rin naman po. Same company and all. Siguro sa career, sa work, I could say I could adapted po. Nag-adapt po ako better sa professional environment. Yung technical skill also improved. Also met new friends, and you know, may mga friends ko po before still my friends. All in all, there are also new relationships na wasn't existing last year. So, very thankful to God.
12: Anong mga relationship ba yun?
15: Siguro in particular, I think by the end of last year's interview or yung segment po natin,
12: yeah,
15: we talked about a certain type of relationship.
12: Yeah.
15: And yung type of relationship na pinagpipray. And I'm very thankful dahil answered prayer na po siya.
12: Yeah. Love is in the air. Sana all. So Cedric, ministry life, kumusta naman? Kasi nagtatrabaho ka na ngayon. Mm-hmm. Dati estudyante ka, and then yung adjustment, yung transformation from being a student now sa corporate, and then you remain faithful sa ministry. Kaya tuwan-tuwa naman kami. Ang Yahweh the Giver Church, tuwan-tuwa na walang nagbago when it comes to your faithfulness sa ministry. Cedric.
15: Well, yes. Yung puta, yung ministry ko when it comes to, in particular, yung pag-worship using my talents, God-given talents, is one of, parang for me, hindi ko po siya kayang i-give up when it comes to like so work.
12: Andiyan yung calling mo eh.
15: Diba? Parang naging routine na po siya sa akin. I mean, although it may not be perfect, but I try my best to always include that into my daily life. Like, hindi lang po siya weekly or ano.
12: Yeah. Mm-hmm.
15: So, I strive for it because for me, talagang one of talagang malaking tulong po siya sa buhay ko. It's a life changer for me, and for me it's also a source of peace. Like yung I do it weekly, every day, listening to music, performing music, it gives me peace po. So talagang kailangan po siya.
12: And I also see na nagtiteach ka. Diba? Ang tsaga-tsaga po ni ano yun, Cedric magturo sa mga bata. Magpapaturo nga ako sa kanya kasi isip bata ako. Hindi, joke lang po. Okay, eto na. Dahil nga ganyan, ano, si Cedric po mga kaibigan ay graduate ng PUP. Tama ako. And your course was or is?
15: Computer science.
12: Computer science. Yan. Nakakatuwa naman. Isa po sa mga babies namin si Cedric sa Yawi. Nakita namin siya talagang batang paslit pa hanggang nag-grow hanggang ito. Ano na, professional na. Kaya talagang God is really, really good. Ang ganda ng topic. Anong impact sa'yo ng topic natin ngayon, Cedric, as a young man?
15: Parang as a, I mean, not so young na po siguro, pero...
12: Young pa rin? Young pa yan?
15: I mean, for me po, it's a part of life eh. Yung yes. Having a choice.
12: Yes.
15: For me, kaya po nasabi nyo kanina, just as simple as pag yung gising nyo po, choosing kung anong kakainin, or as the fact na you chose to gumising, sa choice na kagad eh. Kasi, yes. Ano... and
12: kasi pero ibang hindi na humagising din nila choice yun ah.
15: So yun parang everyday like
12: it's part of life.
15: Yes, right? Part of life, and every time, every second you make decisions. So
12: yes.
15: Ayun. So for me it's a very very key essential po, not only for young ones but in life in general.
12: Okay. So as a young man, professional ka na ngayon. Usually, how do you make decisions? Kunwari, may i-decide ka. Not necessarily what to eat, pandesal, or what. No, not that. Medyo, hindi naman major, pero talaga malaking decision. Ano yung mga una mong ginagawa to really come up with your final decision?
15: Well, for me po, I'm a very like logical person. Mm. So, may it be for like maliit na decision or a major decision, I always have the same blueprint. Mm-hmm. When it comes to making a decision, and siguro hahaluan ko na rin po siya of being a Christian and a follower of Christ, is syempre number one would be, would God approved it, would it glorify his name?
12: Yeah.
15: And syempre dun, following that would be yung more on in touch with personal, like would it benefit me or whatnot. Although I would be honest, like sometimes nakakaligtaan siya. It's not always gonna be like present when it comes to decision making. But I strive to use that blueprint po when it comes to my decisions.
12: Right. Well said, well said. In your life, dumating na ba sa punto na merong decision ka na gagawin? Alam mo, aware ka na ito yung gusto ni Lord, pero ito yung gusto mo iba. Diba? So, was there a time na nag-struggle ka on that? May dilema ka? Minsan madadali, diba? Ito yung gusto ni Lord, ito yung gagawin ko. Pero, may time ba na, alam mo yun, na gusto ni Lord, ito naman yung gusto mo, medyo nag-struggle ka, Brother Cedric?
15: A lot of times po, when it comes to this, like those types of decisions. Especially, gaya po nung nabanggit kanina dun sa sharing, is most of the things na gusto ng katawan po natin, ng flesh, is against. So, kung ika nga, parang worldly things lang sila. Mm. And for me, yeah, it's definitely a struggle, especially the temptations, because you want to try it, eh, kung magugusto mo
12: totoo?
15: Win or whatnot.
12: Yes.
15: So, it definitely is a struggle for me as a growing up. But, you know, I have to overcome those challenges po in making
12: paano
15: the
12: right mo ginagawa
15: decision.
12: Well, when you say overcome?
15: Siguro po trial and error. I had to learn in kind of a tough way. A lot of reality. Siyempre, not every decision will be perfect and will be the right one. Eh. So, all of the bad decisions po that I've made, nag-gain po ako ng lesson for that. And with those lessons, I carry it over for my next decisions.
12: Yes. Yun naman ang importante, di ba, Brother Cedric at mga kaibigan. Of course, we have bad days. Meron tayong mga bad judgment. Meron tayong mga bad choices. But ang mahalaga, we learn, 'di ba, from it. At hindi na dapat maulit. Kasi yung nagkakamali ka at paulit-ulit na pagkakamali, parang questionable na 'yon. Ano? Hindi ka natututo, hindi ka nag-iisip, no? Binigyan naman tayo ni Lord ng wisdom, 'di ba? And of course, pag follower ka ni Jesus, no, may sinasabi silang mindset, Cedric, na yes to Jesus and no to sin, 'di ba? Madaling sabihin 'yon, ano? Pero how do you respond to this, no? Of course, we're not talking about a perfect life, no? Wala namang ganun eh. Pero sa katulad mo na lalaki, hindi na teenager pero young professional, your thoughts on this? No to sin, a yes to Jesus, no to sin.
15: For me, it's a very healthy way to approach life po. Especially as a Christian, as a follower of Christ. Maihahalan tulad ko po siya dun sa terminology or parang kasabihan na what would Jesus do? So having those types of mindset would create parang a checklist, ika nga, of someone to correct them into making the right decision. It's not, yung mga decision po kasi natin, it's not particularly just on ourselves. Hindi lang siya para sa atin.
12: Yes.
15: Kundi para din kay God. And to glorify His name. So, for you to create the right decision, syempre, you would have to include Him as well.
12: Yes. Tsaka yung ano na, decisions natin sa mga battles in life, di ba? Either lalabanan ko ba to? Dahil hindi naman lahat ng battles papatulan mo. Hindi naman tayo patola, di ba? Meron tayong mga battles na, ayoko yan. Bahala na si God dyan. Ikaw ba may mga ganun ka rin na battles in life na sabi mo na lang, no, I will just stay quiet and be hindi ko papatulan or hindi ko papansinin. May mga ganun ka bang episodes in your life?
15: A lot po. A lot. Very evident naman po siya. Siyempre sa buhay ko rin po. Siguro most frequent lang po siya sa mental stuff. Whenever I face like yung mental blockade na hindi ko ma-overcome.
12: Yeah.
15: Initially, like I deem it parang impossible to climb. I just lay it all out to God because wala na pong like physically kayang magawa.
12: Yes.
15: So and it also answered yung prayer ko when it comes to those battles. Is parang doon ko nakikita yung grace ni God.
12: Yes.
15: Like He's always with me because even after those battles po, nandito pa rin po ako, like I'm still existing, nakausap niyo pa rin po ako and whatnot. I feel like without that, medyo mahirap po i-combat yung mga ganong bagay.
12: Yes. So parang the mindset is just surrender, di ba? And submit. And when you surrender, that's the time that you wholeheartedly allowing God to move, no? Mm-hmm. It's your call, God. Para ikaw na, wala na akong magagawa. Mas maganda po minsan yung ganun.
15: Take the wheel na po, no?
12: Take the wheel. Bitawan mo na yung manibela and let God drive, no? Let do the driving, parang ganun. Minsan kasi sa buhay natin, ang daming distractions, ang daming mga tao na toxic, 'di ba? Pero pag nagpadala ka sa mga tao na 'to, medyo ang hirap maaapektuhan ka eh, 'di ba? Na minsan may mga choices akong ganun. But take papa-apekto ko dito eh. Di ba? Dapat hindi. Okay, minsan when you talk to people, Cedric at mga kaibigan, may mga struggle sila and then they will say the famous line, I have no choice. I have no choice eh. Your thoughts on this?
15: Well, mahirap po siya i-handle eh because first and foremost, yung tao po na yan is in a lot of pain.
12: Yes.
15: Like, siguro not... Hopefully not physically, but
12: not in the right mind, frame of mind, diba?
15: Like yung emotion po nila is kinda on an imbalance.
12: Yes.
15: So it's kinda hard to handle those types of person. And for me, parang nagiging hopeless na sila when it comes to life in general. Siguro gaya po nung scenario kanina wherein they deem like yung circumstance na meron sila is kinda hard to overcome.
12: Mm-hmm.
15: So for me, my thoughts on that would be those people, yes, syempre kailangan mo i-acknowledge yung struggles.
12: Iba-validate mo, yes.
15: You have to validate their struggles. But at the same time, for me, it's just best to be there with them.
12: Yeah.
15: like make them feel love, feel them acknowledge.
12: Yes.
15: To share yung miracle na binigay sa'yo ni God to them as well.
12: Maging mindful, mm-hmm. di ba? Then pag medyo kampante na yung isip nila, pasok mo na, may choice ka naman. Yan, medyo magbibigay. Kasi po pag marami kang problema minsan, di ba naranasan nyo na po ba yun na distracted ka.

0: Journalists write it and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
1: I love it when you call me Senorita.
2: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
0: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
3: Pauso.
0: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Sa set up ng Zoom,

0: Miss Sherry May, maganda umaga po. Okay. OMG. Okay. Sige. Okay. Ayan, katulad na nasabi natin, George, kakausapin natin si Miss Sherry May kasi ang Silver Reef, kung saan siya supervisor, isang dive resort, ay sa tingin natin isa sa mga participating resorts ano, dito sa nangyaring Dive Darwin Festival. Okay, sige, ready na, George.
1: Ay, Ma'am Lovely, magandang umaga at welcome sa Going Places.
2: Magandang umaga din po, magandang umaga.
1: Ah, oo. Naka-audio lang ba si Ma'am Lovely? Ayan, may Zoom pala.
0: Okay. O, sige, George.
1: Ayan, okay. Sige. O, Ma'am Lovely, medyo kapos na po tayo sa oras at medyo na-delay po yung ating interview. Kumusta naman po? Ano po yung mga kaganapan po dito sa Dive Darwin Festival? Ano yung naging attraction nito o highlight na isinagawa noong nakaraang linggo, Ma'am Lovely?
2: Bali po nung ano, yung kanila po.
1: Okay naman, Ma'am Lovely, okay naman yung sound mo.
2: Okay po.
0: Okay. Sige naman, po, okay. Go ahead po, ma'am.
1: Ah, nakikita ka namin. Medyo nag-echo lang yung ano, yung sound, yung audio.
0: Hindi, kasi siguro baka nasa loob siya ng building. Sige po, Ma'am Lovely, go ahead po.
2: Yung, okay na mo ba yung sound?
0: Okay po, okay na po.
2: Dali lang po yung,
0: okay. Sige, sige. Habang inaantabayan natin, nag-aayos pa yata si Ma'am Lovely. Okay.
2: Pwede po bang ma-repeat po yung question, ma'am?
1: Ayun. Oo. Ano yung highlights ng yung Dive Darwin Festival, Ma'am Lovely, nung naginanap noong nakaraang linggo?
2: Bali, yung highlights po nung Dive Darwin na naganap po dito nung nakaraan is all about ano po underwater photography.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So ano yung makikita doon sa underwater? Yes. Ano yung mga
0: ano po yung mga
1: categories doon, Ma'am Lovely?
2: Okay. Yung mga categories po natin doon, sir, is yung may macro category, tsaka mga wide angle, mga iba't ibang klase pong mga ano po, categories po. Kumbaga parang may, kung beginners po kayo, iba po yung ano niya, iba din po yung category, saka pag medyo
1: professional,
2: hanas na mo gugkuan ka nang sa diving, na po siya ilanda niya category.
1: Mm-hmm. So iba-iba din pala pag beginners, ano? So parang medyo technical pala
2: vet. Oo, lahi siya sir, if beginner ka sir, lahi po ang kuan sa beginner. Oh, lahi po so katong mga, like for example, katong mga sa term din sa amoy, mga mantas na ka.
1: Mantas? Ah, mantas yung parang expert na.
2: Mm. Iba so, naman. Kumbaga parang kanang murag hasa na ka sir sa diving, kanang like underwater photography.
1: Sanay na. Pag hasa, okay. Ibig sabihin.
0: Bihasa.
1: Tama,
0: okay.
1: Tama.
0: Ma'am Lovely, ilang beses na, kailan po nagsimula itong festival na ito? Ilang taon na po siya?
2: Nagsugod siya, ma'am. 2021, ma'am. 2021 siya nag-start.
0: 2021 siya nag-start.
2: Yes, po. Yes, okay. 2021.
0: O, so pang limang taon na pala ito.
2: Opo.
0: So, kumusta naman po yung mga nagpa-participate at saka yung mga sumasali?
2: Medyo ano po yung competition, ma'am, kasi anong si tawaganin? Kanang duot okay po, ang competition.
0: Meron kaming ano dito, Ma'am Lovely. Meron kaming translator dito, si George. Ito, binisaya din po ito.
1: Okay. Subukan ko.
0: Kaya niya na. Oo, medyo nahihirapan si Ma'am Lovely na mag-explain.
1: Ang kinakain, ano, parang majority yung kinakain is isda.
0: Oo, kasi fresh yung ano nun.
2: Vegan, no dairy products po pag vegan. Uh-huh. Kumbaga parang ano, purely plant-based lang po yung gamit namin na food for them kasi bawas sa kanila yung animal products.
0: Ah, okay. Eh, teka naman, yes. Ma'am Lovely. Oo, magkano naman ang mga rate na mga per night?
1: Mga rooms?
2: Okay. Sa room rates po namin, ma'am, sa villa suite natin, ma'am, good for two person is 5,940. Mm-hmm. Bali, ano na po siya, ma'am, with breakfast inclusion.

0: na po siya, ma'am. Mm-hmm. Good for one night lang po siya, ma'am.
1: Okay.
0: 5,940.
1: Okay.
0: And meron po din po kaming family room, mm-hmm. which is good for 4 to 5 person, which is 8,990. Mm-hmm. With breakfast inclusion na rin po yun, ma'am.
1: Okay.
2: Pwede pag-ipunan.
1: Uh-huh. So talagang tapat na nasa talagang...
0: And we also have yung pools, like, kaya mo...
1: Sige po.
0: Po?
1: Sige po, ma'am.
0: Bali, yung pool use po natin, ma'am, is, sa kids is 550, good for 5 hours. Bali, may food consumable na po yun na worth 400. Kumbaga, mag-claim lang kayo ng worth 400 na food sa restaurant. Mm-hmm. Tapos pag adult po, it's 950. Bali, may 700 food consumable na po tayo sa restaurant. Bali, 5 hours po kayong may access dun sa pool.
1: Sa pool.
2: At saka sa beach, ma'am. Lovely.
0: Yes.
2: Ayun. At saka pang-dator yan, Ven. At saka, ma'am, lovely.
0: Sorry, sir. Sorry.
2: Parang pang-dator yung 500 at 900 pesos na mga rate paggagamit ka ng pool at saka may consumable na pagkain.
0: Ano po siya, sir? Pool use lang po.
2: Yeah, yes.
0: Pool use lang po. Kumbaga parang... Kasi usually din po kasi sir, may mga guest kasi kami ditong gustong gumamit nung ano,
1: mga pool.
0: Nung pool. Kasi dati, hindi namin ina-access yung pool namin sir sa mga walk-in kasi exclusive lang siya doon sa check-in guests namin.
1: Ayun. Pero ngayon, pinapayagan na nila parang
2: na.
1: The whole day lang.
0: For
1: the whole
0: day. Na, oo, ako, pinayagan na po. 950 for the adults, 700 food consumable, and then 550 for the kids, 400 food consumable within 5 hours po.
1: Okay. Ano yung consumable foods na yan? Lunch o lahat? Ano ba?
0: Sa lunch po. Choose lang po kayo any from the menu.
1: Basta ayun, for lunch.
0: 400 lang po yung consumption. Yes po. Pag mag-exist po, is yun lang po yung babayaran nyo na.
1: Okay. Okay. So bukod dun sa swimming dyan sa pool at saka yung diving sa beach, dun sa karagatan, ano pa yung ino-offer na pwedeng activity na gawin dyan, Ma'am Lovely?
0: So pwede din po kaming yung mga team building, mm-hmm. tumatanggap din po kami nun.
1: Ah.
0: Kumbaga parang like for example mga meetings.
1: Uh-huh.
0: Like yesterday may event po kami from DCCCO, so dito mm-hmm. po ginanap. Tapos may package na po yun, ma'am, kung gusto niyo po, may AM snacks, PM snacks,
1: mm-hmm.
0: tsaka lunch. May package din po kami na ino-offer na ganun po.
1: Ayun, okay. Naku, Ma'am Lovely, sayang, wala na tayong oras eh. Ang dami nating nasayang na oras kanina talaga. Sa pag-set up na yan, talagang yung ating internet, ano, kailangan pa talagang i-upgrade natin i-upgrade. Anyway, Ma'am Lovely, maraming salamat at sige po, imbitahan natin yung mga nakikinig sa atin para sa susunod na Dive Darwin Festival at saka dun sa inyong lugar sa Silver Reef.
0: Okay po. Ayun ba? Okay, so maayong hapon ka na itong tanan. Next year na po, maana po tayo Dive Darwin nga umalabot. So hopefully, nga ma-choose ninyo ang Silver Reef Dive Resort para adire mo check in and also kami po ang mag-guide sa inyo ha na kung may mga workshops nga gina-offer para at least maka-award po ta sa pukon nga Dive Darwin. So, dagang salamat o maayong hapon.
1: Yun, dagang salamat, Ma'am Lovely.
0: Okay. Thank you po.
1: Okay.
2: Maraming salamat. Madamong salamat.
1: Ayan. Madamong salamat naman sa inyo.
2: Yes.
1: Thank you po, Ma'am Lovely. Ayan. Si Ma'am Lovely, Sherry May Ostero Alaban, Supervisor ng Silver Reef Dive Resort. Okay. So, ngayon naman, lipat tayo. Abangan naman natin ang ating mga kasama, si Kuya Bong, Feniza, at saka si Kuya Louie Esteban. Pag-uusapan pa rin natin, George, yung...
2: Puno para sa kalikasan at kabuhayan.
1: Ayan. So, maya-maya lang. Yan, nandyan na ba? Wala pa. O sige. Talagang parang...
2: Bakit delayed yung ating mga kasama ngayon sa programa?
1: Oo nga. Bakit
2: mag-aalas 12 na, oh.
1: Oo. Nako. Ayan na naman. Baka puyat na naman si Kuya Bong.
2: Kuya Bon, dati isang buong oras dito sa ano, tapos ngayon,
1: last
2: quarter, magsa-set up pa si Kuya Bon.
1: Uh-oh. So, Kuya George, Louie, habang hinihintay natin naman sila, Kuya Bon at si Kuya Louie, no? Ang ganda nung sa Dawin.
2: Ganda na.
1: Oo, municipality. Tapos 5 taon na pala nila yun ginagawa.
2: Oo, at saka nagsimula sa 11, kasagsagan pa yun ng pandemic 2021, di ba?
1: Oo. Siguro kaya nga rin ito nasimula na, no? Dahil, syempre, di ba, nung nagkaroon ng pandemic, gusto natin yung medyo malayo tayo sa crowd, di ba? Sa maraming tao. Yung magkakaroon ka ng activity kahit paano, di ba? Para lumakas yung katawan natin. So siguro diyan nagsimula nga yan. Pero nakaka-ano talaga, di ba? Nakaka-amaze yung
2: mga picture.
1: Yung mga photos na napakaliit pa lang ng mga creature yan sa ilalim ng dagat.
2: First place, and Paul Joseph.
1: Iba pa to, no? Open class. Marine life behavior.
2: Ang ganda.
1: Open class. O, yun, no? Diba? Ayan, siguro si Steve Bloom.
2: Oh, foreigner yan.
1: Mga sa tunog na lang. Ito, foreigner din siguro to.
2: Ang ganda. Ito yung marine life behavior open class.
1: So, talagang, ano, kailangan mo talaga siyang i-zoom at kailangan mo talaga siyang parang face-to-face kayo, no? Na pag ay pinipicturean mo siya.
2: At saka dapat may eye contact van para may bonus point ka.
1: Oo nga, no?
2: At saka napaka makulay talaga, no, ng mga sea creature dyan sa ilalim ng dagat. Kasi syempre, pero bago mo makita yan, talagang dapat magdadive ka ng medyo malalim hanggang 40 meters.
1: Oo nga.
2: Ilang story na building yan.
1: Ayun na nga, eh. Ang ilang ganda. Story yun, no? Pero tignan mo, no? At least meron pa palang ganito sa karagatan natin, 'di ba? May mga sana 'yun nga, no, ma-preserve kasi alam naman natin habang dumadami yung mga turista at yung mga nagpa-participate, minsan 'di ba, eh napapabayaan natin yung pagpipreserba. So sana magdire-diretso yung pagpipreserba nung ano natin, nung marine life natin diyan sa may Dawin. Si, 'di ba sabi mo George, 'di ba diyan sa Negros Oriental yung mga anong tawag dito, yung dolphin
2: sa Baez
1: dolphin,
2: naman.
1: Dolphin, sa Baez, dolphin naman. Watching naman doon, 'di ba?
2: Oo, ang daming dolphin talaga, ibig sabihin talaga.
1: Meron pa kaya hanggang ngayon?
2: Meron pa, Ven, ano?
1: At saka
2: marami talaga sa Ven yung mga dolphin din, ibig sabihin talaga healthy pa, malusog pa talaga ang karagatan diyan sa Negros Oriental.
1: Kaya siguro talaga talagang healthy pa yung kanilang karagatan diyan. Kasi marami pa silang mga nakikitang mga ganong creatures, 'di ba?
2: At saka no contact policy talaga, Ven, di ba? Bawal hawakan yung mga sea plant, yung mga sea animal, yung mga marine life dyan. Tapos, tsaka may mga local guide talaga sila para ipatupad itong mga rules, ano? Dito sa underwater photography.
1: At saka sabi ni Ma'am Lovely, yung kanilang, ano dyan, yung Silver Reef, sila yung nag-train, di ba? Ng mga gustong mag-dive dun sa mga diver. Di ba? O sige, ayan na daw. Si
2: ayan
1: Kuya
2: na.
1: Bong.
2: Oo.
1: At si Kuya Louie. Good morning.
2: Last 9 minutes.
3: Yeah, good morning. Yeah, may audio na ba?
1: Yes,
2: meron na.
3: Okay. Well, isang magandang umaga siyempre, Ate Ben at Kuya George.
1: Uh-huh.
3: At kasama rin natin si Kuya Louie.
1: Okay.
3: At sa lahat ng ating mga listeners and viewers.
1: Kuya
3: Louie.
1: Good morning, Kuya Louie.
4: Good morning po sa inyo lahat dyan, sa mga viewers. Good morning.
1: Okay. O sige.
2: Bakit walang video si Kuya Louie?
1: Oo nga. Ba't ayaw magpakita?
2: Audio lang ba si Kuya Louie?
1: Audio lang siya. Teka lang daw.
4: Naka-video naman.
2: Naka-video naman.
4: Naka-video naman po. Okay.
1: Naka-video naman pala siya. Bakit nyo hindi pinapanood? O sige. Maghintay natin si Kuya Louie maglumabas sa ating screen. Kuya Bong, kumusta dyan? At ano yung topic mo natin ngayon?
3: Well, ngayon yung topic natin, yung tungkol nga sa ating proyekto, ito yung samahan ng, of course, ng company ni Kuya Louie Esteban, itong Agarwood PH, Forestry Nursery, and Forestry Plantation, dalawang company kasi yan. At itong samahan ng One Link Media Group Incorporated, kung saan si Kuya Louie din ang chairman of the board.
1: Okay, so go na tayo, Kuya Bong, dun sa naiwan natin last week na kung paano makakapag-participate.
3: Yes. Yeah, okay. Kasi meron nga tayong special project, itong puno para sa kalikasan, pwede mong ikayaman, no?
1: Mm-hmm.
3: At ito nga kasi yung pagkakataon na binibigay natin sa lahat ng mga Pilipino na this time around, pwede na silang magmay-ari ng puno kahit wala silang lupa.
1: Mm.
3: Depende yan kung ilang puno ang gusto nilang bilhin.
1: Mm-hmm.
3: At ito ay aalagaan ng Agarwood PH Forestry Plantation. Mm-hmm. For a very minimal amount, no? Mm-hmm. Maintenance fee na 200 pesos.
1: Oh,
3: at
1: yearly.
3: Yung puno naman, Ate Ben at Kuya George, ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos lamang.
1: Mm-hmm.
3: Bawat isang puno. Kaya halimbawa, kung ikaw ay, ikaw Ate Ben, pwede kang magmay-ari ng isa o 10, si Kuya George, pwede yung 100.
1: Oo, ang saya nun pag 100.
3: Kung talagang kung 2,000, pwede kahit isa or marami.
2: Lima.
1: Oo, kasi nga, madagdag ko, kasi diba, ito ay napakalaki kasi nung taniman ni Kuya Louie. Ayan si Kuya Louie. Good morning, Kuya Louie. Yung, ito, social
4: good
1: na
4: morning.
1: Social na farmer, diba? Social na magsasaka ito, hindi basta-basta, George. Oo. So, dun sa, ano kasi, diba, Kuya Louie, yung iyong farm kasi napakalaki, diba? At napakaraming tanim dyan na gusto mong i-share, 'di ba, doon sa mga ibang kababayan natin para kumita din sila.
4: Yes po. Yung sa mga OFW, mga professionals na hindi makapag-manage ng plantation o ng farm nila, pwede sila magpatanim sa amin. Kami na ang bahala mag-manage, kami na ang bahala mag-maintain hanggang sa pag-harvest, kami na po lahat ang bahala.
1: Oo.
4: Wala na silang alalahanin, kami na po lahat.
1: Oo, sa hanggang 5 years, tama ba Kuya Louie?
4: 5 years, hanggang 20 years po. Ang kontrata natin, 10 years, and then extended po siya hanggang 10 years. Kasi hindi naman po agad-agad matatapos yung... Matagal po siya kasi kaya hanggang 20 years po.
1: Saka ito may contract ito talaga sa company mo na Agarwood PH, tama ba?
4: Yes po, may contract po tayo. Saka yung mga permits lahat po available. Kaya yung medyo ano po kasi yung permits nito, mga papers, so lahat po ay available sa amin. Kami na po lahat ang bahala. Basta... yung mga nagpapatanim o gusto magpatanim ay wala na pong alalahanin, basta may maintenance fee lang po na 200 pesos sa kada taon, kami na po bahala.
1: Ayun, o biro mo 200 pesos per year lang yung for maintenance. Mm-hmm. Tapos syempre pinakamaganda diyan yung kikitain, di ba? Oh, Kuya Bong.
4: Yes.
1: Si Kuya Bong magpapaniwanag dyan kasi ito talaga ang negosyante naman ito sa parte ng pagiging negosyante.
2: Ikakayaman.
1: Ikakayaman kasi yung pwede kang magtanim para sa kalikasan natin. Eh. Dagdag puno ito para sa ating kalikasan. At masasabi natin na si Kuya Louie talagang legit ito, no? Yung Agarwood PH. Kaya wala kayong aalalahanin kasi di ba, Kuya Louie, may kontrata yan eh, di ba?
4: Yes po.
1: Oo. Oo, so walang kawala si Kuya Louie pagka may ginawang hindi maganda. O sige, Kuya Bong, eto naman, yung ating negosyante.
3: Ati Ben at Kuya George, ang maganda dito, mabibigyan nga ng pagkakataon ang lahat ng mga Pilipino na pwede na magmay-ari nitong mga Agarwood series o yung nasa genus ng Aquilaria. Maraming varieties yan at napakapalad nga ang ating bansa dahil we have 9 varieties or species dito sa Pilipinas at 6 sa mga species na to ay endemic dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
3: Pero Ate Ben, Kuya George, no, ang problema dahil napakahigpit ngayon ang pag-aalaga or even pagdadala lang eh kasi kinakailangan nga ng permit kung saan ang Agarwood PH forestry plantation at forestry nursery ay kumpleto sa mga permits, kumbaga wala silang alalahanin itong ating mga mamamayan, no, itong mga Pilipino na mga kababayan natin, hindi lang dito sa ating bansa kundi sa buong nasa abroad.
2: Mm-hmm.
3: Yun na nga pwedeng magkaroon na ng pagkakataon na magmay-ari for a very yan mura lang, 3,000 pesos per tree. Ang isang puno, Ate Ben, Kuya George, pwedeng magbigay sa iyan kung medyo papalarin at maganda ang quality ng agarwood na maproproduce nito, ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng malaking pera talaga. Kasi depende yan eh, sa amoy, doon sa, yung nga, yung klase ng maproproduce na agarwood, lalong-lalo na pag ito ay, ika nga, dumaan na doon sa proseso ng inoculation. Mm-hmm. Yan lahat yan. Kasi kukunti lang yung ating time ngayon, no? Pero sasamantalin na rin natin na maipaalam na ongoing na itong ating special project. So anybody, kahit sino, pwede na magkaroon, magmay-ari ng puno. Kasi sa ngayon kasi yung mga available na yan, sa mga iba't ibang mga grupo, medyo ano eh, at even napakamahal. Mm-hmm. Yung mga ino-offer nila, kumbaga sabi natin, hindi kakayanin ng ordinaryong mamayan. Dahil yung iba, nag-o-offer, you need to have 3 million pesos at kailangan meron kang at least a minimum of 1 hectare land. Samantalang dito sa atin, yan, sa tulong ng Agarwood PH Forestry Plantation at Forestry Nursery, yan nga, maliit na halaga na lang, pwede ka na magkaroon ng pagkakataon na ika nga, kumita at pwede mong ikayaman. At yan nga, maraming ginagawa itong si Kuya Louie, ang kanyang company, para mapabilis yung pag-produce ng agarwood na ngayon kinukonsider na most valuable forest products sa mundo. Kaya pagkakataon na po yan, yan pwede po kayong doon sa mga interesado, pwede po kayong mag-check, no, or check nyo sa page ng Agarwood PH Forestry Nursery and Agarwood PH Forestry Plantation, at ganun din sa page ng One Link, FB page ng One Link Media Group, Media Group Incorporated, para doon sa mga detalye kung paano kayo makaka-avail. Ito, talagang pagkakataon to, hindi mo na kinakailangan na magkaroon ng lupa, kahit konti lang ang iyong naiipon, mm-hmm. pwede mo nang i-invest dito okay. sa ating special project na puno para sa kalikasan, pwede mong ikayaman.
1: Okay. Yeah. Sige, okay. So, wala na tayong oras na naman dahil medyo na-late din yung ating kausap kanina. Guess. Yung ating unang guest, medyo na-late din. So, nagkanda late-late na tayo.
2: Pero naihabol din naman ang lahat.
1: Pero at least habol na habol.
2: Oo naman.
1: Oo, at saka...
3: Ako lahat din, Kuya George, kanina pa kami naka-standby ni Kuya
1: Louie. Okay. Di bale, next time dapat, hindi rin natin makontrol yung una. Yung first ano, guest.
2: Ipapakiusap natin talaga na i-improve ang internet connection.
1: Okay, sige. So, bago, sige, Kuya Bong at Kuya Louie, imbitahin nyo na yung mga nakikinig sa atin to join itong project at inyong advocacy.
3: Ayan, Kuya Louie!
1: Go, Kuya Louie!
4: Hello sa mga OFW na gustong mag-farm, sa mga businessman na walang time mag-farm at gusto magka-agarwood. Pwede po kayo magpatanim sa amin at kami na pong mag-maintain, kami na pong bahala. Wala na po kayong alalahanin sa mga employees na magpapatakbo ng farm ninyo. Basta, kung gusto nyo pong magka-agarwood, kami na pong bahala.
1: Uh-huh.
4: Mag-alaga, mag-maintain.
1: Okay.
4: So, kontakin nyo lang po kami sa aming FB page, sa aming contact number, sa FB page ng One Leak Media Group, at saka sa Agarwood PH Forestry Plantation. Research nyo lang po sa Facebook at sa contact number na 0917-617-1167.
1: Ayun.
4: Oh, tawagan nyo lang po ako.
1: Ayun ha, talaga naman ha, tawagan nyo lang agad si Kuya Louie.
2: At sasagot agad si Kuya Louie.
1: Okay.
4: Yes.
1: Okay, sige. Kuya Bong.
3: Okay, ganun din sa FB page again ng One Link Media Group Incorporated. Pwede po kayong check nyo din sa mga latest na mga ito, mga detalye ng mga ibabahagi namin nila Kuya Louie Esteban at ng ating mga kasamahan. Okay. So again, pwede na po kayong bumili ng puno anytime. Yan, kontakin lang po nyo yung number na binigay ni Kuya Louie Esteban, yung 0917-617-1167 at ang Facebook page ng Agarwood PH Forestry Nursery at AgriPH Forestry Plantation.
1: Okay, sige,
3: so again, Kuya George at Ate Ben, at Kuya Louis Esteban, at sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa magandang umaga at isang magandang araw.
1: Okay. Sir. Maraming salamat, Kuya Bong at Kuya Louie. Shout out kay Yanyan Ortega. Ayun. Thank you.
2: Maraming salamat.
1: Okay. Sige. Okay. So, George, pasalamat na tayo.
2: Maraming salamat sa bumubuo sa ating production team, ang ating voiceover si Erwin Piniano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel. Siyempre, yung sa engineering side po natin, kasama natin si Jermat Rocamora at si Suzanne Barameda. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay, so George, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man
1: o sa ating buhay.
2: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At Ben Blones dito sa Going Places.
5: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
26: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
29: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
30: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
28: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
31: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
28: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
32: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
33: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
34: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
28: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
34: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
35: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw po ng Sunday. It's July 5, 2026. Ito po ang LGU Sports Corner at ako po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang alas 2 ng hapon para sa usapang LGU. Live po tayong napakikinggan sa DZSR Sports Region 918 kHz Facebook page for our live streaming, at pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating X account at RPDOS or Sports Radio 918. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ka, Alex Ayala. Still, we have the aftermath. Talagang nakaka-proud maging Pilipino sa mga puntong ito because of that historic third round win ni Alex Ayala against Iga Swiatek ng Poland, world number 3, defending champion. So dahil sa panalong iyan ni Ayala, magkakaroon po ng bagong kampyon sa women's singles ng pinakamatandang tennis competition sa buong mundo, ang The Championships or Wimbledon kung tawagin. Kaya proud na proud po ang buong Pilipinas dahil sa tagumpay na iyan. So bukas, Alex will be vying for a quarterfinal ticket naman dahil sa round of 16 kanya pong makakatapat si Jasmine Paolini ng Italy. No, so she beat Paolini sa Dubai Tennis Championships last February. So on paper medyo may advantage na si Alex dito, but we will see because tennis is full of surprises, mga kaibigan. We will never know what will happen. Kaya abangan natin 'yan tomorrow. For now, punta muna po tayo dito sa mga latest happenings naman sa iba't ibang LGU, iba't ibang dako ng ating bansa. Kamakailan po nagdaos ang LGU ng Quezon City para po sa kanilang coaches training course, no, in preparation po, no, syempre we have Batang Pinoy this year at ang palarong pambansa sa susunod na taon na i-host ng City of Stars Quezon City. Sa Baguio City naman, nagkaroon po ng National Training of Trainers on Inclusive Sports ang Department of Education at ang Special Olympics sa Pilipinas. So involved po dito ang Baguio City, no? And lastly, inanunsyo ng Philippine Sports Commission na magkakaroon po ng bagong regional training center para naman sa sports na rowing. Yan po ang Kawayan City sa Isabela. This is very close to the heart of Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio dahil ito pong Philippine Rowing Association, siya po yung dating hepe nito, no? So kasabay po niyan ay may ginawa din na sports summit dyan sa Kawayan, Isabela. So mamaya bibigay po natin yung mga details niyan. But before this topics, no, na aking nabanggit, maisa pa po tayong bibigyang halaga, no, dahil kamakailan, isa pong national team natin or team from Morong, Rizal, ang Morong Nordic Roller Ski Team na nag-uwi po ng mga medalya dyan sa Roller Ski National City Cup 2026 sa Taipei, Taiwan. So nakapanayan po natin sila, nakausap natin how was the competition at syempre yung naging suporta ng kanilang lugar para makuha po ang tagumpay na ito. So magbabalik po ang LGU Sports Corner makalipas ang ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Isang magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw na ito, mapalad tayo dahil makakasama po natin ang ilang members ng Morong Nordic Roller Ski na kamakailan po ay nag-compete sa Roller Ski National City Cup sa 2026 in Taipei, Taiwan. At 60 atleta ang nag-uwi ng medalya mula po rito. At wala na pong patumpik-tumpik pa ating i-welcome sa ating programa si Coach Carl Nicole Neri. At ang naging double gold medalist of this competition, si Dimitri Santiago, at ang isa pang nag-uwi ng gold medal at silver na si Menard James Francisco. Magandang araw sa inyong lahat.
9: Magandang araw po sa inyo.
0: So unang-una po, congratulations for winning multiple medals dito po sa Roller Ski National City Cup 2026 in Taipei, Taiwan recently. So it was a big event at syempre na ipakilala natin itong sport na Nordic roller ski sa ating mga kababayan. So congratulations sa inyo. Ikaw muna, Coach Nicole, Coach Carl, how does it feel po na ito at nagbunga na yung mga pinaghirapan nyo noong una tayong nagkakwentuhan about dito nga sa roller ski?
9: Yes po, kaya naman hindi namin inaasahan na ganun yung pinakamagiging result. But then again, nakuha natin yung mga medals na kailangan natin. At para nakatulong yun, para magkaroon ng momentum ang mga bata sa upcoming tournaments po.
0: Ikaw, Dimitri, kamusta naman yung naging experience mo dito? And syempre, ikaw yung naging dalawang gold medal na napanalo for the team.
10: Maganda naman po sa pakiramdam at parang nakita ko na po kung ano po makukuha ng ano paghihirap po na kailangan po namin i-endure sa training at natuwa po ako sa sarili ko.
0: Ikaw, Menard, kumusta yung naging participation mo dito sa ano sa Taiwan?
11: Medyo challenging po kasi malalakas na rin po yung pero nagbunga rin po yung mga training namin. So, masaya na po ako dahil ganun po yung nangyari.
0: Coach Carl, ano po ba itong sinalihan yung competition na ito sa Taiwan? Tsaka paano nyo po nalaman yung event na ito? At ano yung, kumbaga, bearing nito for your athletes dito sa Morong Nordic Ski?
9: Well, actually, yung Taiwan, this is their first tournament, open tournament na nag-invite sila ng ibang bansa, which is noong 2023 kasi, doon nagsimula, yung mga Taiwan ay malalapit na din sa amin. Although nakakalaro namin sila sa Thailand, doon nagsimula yung connection namin together with Taiwan. And then fast forward ngayon, bigla sila nag-open ng open, and then nag-invite kami, so nag-join kami. Kaya ayun, bali ang nangyari doon, ay Taiwan versus Philippines. Tapos parang ang setup ay parang parang dalawa Thailand din ang setup. Nag-open lang sila ng sarili nilang bracket at mga anong tawag doon, event.
0: Ayan. So ilan po yung mga naging participants natin for your team dito sa Morong and yung mga nakalaban natin? Ilan po lahat yung naging kasali po, coach?
9: Wait lang sa nasa 42 actually sir, ang estimated namin nasa 40 to 50 yung ano. Most of them ay Taiwanese. Oh sorry, lahat sila ay Taiwanese and then kami lang yung Philippines. So originally ay lima kami sa Pilipinas and then na isang Filipino-American na si Eddie Limbaga.
0: Okay. So ito Coach Carl, gaano kalaking bagay for the team kasi yung Nordic roller ski is a pricing sport dito sa ating bansa. So for you na ipinapakilala tong sport na to, gaano kahalaga na nakapag-uwi tayo ng maraming medals?
9: Siyempre po, unang-una, mas nagbubukasan yung isipan ng mga manonood na usually kasi nasa kalsada kami. So because of this winning anong nanalo kami sa tournament, mas kumbaga mas kumalat yung pangalan ng sports at the same time mas naiintindihan ng tao na ito pala talaga yung potential ng laro na pwede kang mapunta sa ibang bansa, especially meron kaming bagong dalawa na naisama sa ibang bansa. Which is si Yuan and then si Caleb.
0: Coach Carl, paliwanag nga natin dito sa ating mga tagapakinig. Ano nga ba ulit yung Nordic roller ski? No? At ano yung kumbaga advantage natin mga Pilipino dito sa sport na to?
9: Yung Nordic roller ski kasi kung titingnan, usually ito yung narinig din namin sa kalsada. Usually parang sa snow siya. Technically, sa snow talaga siya nag-originate sa mga Nordic countries. Ngayon, during the off-season or the summer sa Nordic countries such as Norway, Sweden, and so on, ito yung kanilang ginagawa. Merong bowl, merong ski, and then naglalaro sila sa kalsada. At ito yung kanilang ginagawa ang off-season. At the latter part, nagkaroon na rin ng tournament. So, yun yung pinakang rollers kasi.
0: So parang yung ano natin yung terrain natin talaga Coach Carl is paakyat ba yan, may slopes ganun?
9: Yes po, may slopes siya. May salunga, mayroong bulusok, mayroong flat. Pero yung nilaro namin sa Taiwan ay pure flat na.
0: So para siyang kinokopya lang talaga yung ski pero walang snow, parang ganun.
9: Yes.
0: Summer. Ayan, so punta naman. Sige Coach.
9: Yes po.
0: Go Coach. Yung sinasabi niyo po.
9: Usually, ang mas madali kasi yung roller ski kaysa dun sa snow. Eh. Mm-hmm. Kasi sa roller ski, kapag pumalo ka ng konti, ikaw ay mag-move. Sa snow, pag pumalo ka, tumigil yung palo mo, titigil ka agad. So, mas mahirap siyang itulak kumpara dito sa roller ski. So, ayun po. So.
0: Okay. Ayan. Sige, Coach Carl, babalikan kita mamaya for some questions. Papuntahan muna natin itong si Dimitri at si Menard. Kasi, Dimitri, ikaw, ilang taon ka na ba?
12: 15 po.
0: Ayan. So, Dimitri, paano ka nag-start dito sa Nordic roller ski? Tsaka paano mo nalaman tong sport na to?
12: Dati po, bago nagsimula, ay wala po akong kahit anong physical activity at parang nagsiselfon lang po ako sa bahay. Tapos, yung tatay ko po ay kakilala po si Coach Carl. Tapos, parang tinanong niya po ako kung gusto ko pong sumali sa roller ski. At pumayag naman po ako. Tapos nung natry ko na po yung roller ski, nakita ko naman po na parang may mapupuntahan ako dito. Kaya nagpatuloy po ako at yan, hanggang sa mapunta sa punto na nandito ako.
0: Pero nahirapan ka ba dun sa kung paano aralin yung Nordic roller ski? Kasi parang hindi naman siya usual dito sa ating bansa na nilalaro. Kumbaga yung kung paano mo siya in-embrace itong paglalaro nito, paano yung naging process mo?
12: Sa una naman po, nahirapan po ako sa pag-balance, sa lakas at lalo na po gawa nang hindi po ako sanay na nag-physical activity at noon po napakabilis ko pong mapagod. Pero isa pong naging advantage ko po siguro ay sa balance, kasi before roller skiing nag rollerblades naman po ako as a hobby.
0: Okay, so parang yung rollerblades yun yung parang naging foundation mo dun sa balancing nitong paglalaro ng roller ski. Pero yun nga, sabi mo medyo late ka na rin nag-start dito, pero 2 gold medals agad yung napanalunan mo, 'di ba? Si Menard naman, ikaw paano ka napunta dito sa Nordic roller ski? Sino yung naging influence mo para pagpatuloy itong sport na to?
11: Actually po, same din kami ni Dimitri na kilala din po siya ng

0: Tatay
1: Coach, coach, coach Carl.
0: ko. Opo. Sinabihan po ako ng tatay ko na sumali ako and more opportunity po. Then, yung ate ko po and yung mama ko ay kinokonvince din po ako na sumali. Kasi nga po, matapos po yung opportunity para sa aming mga bata. Yan
1: Anong
0: po.
1: yun nga, Menard, anong yung sinasabi niyo opportunities, ano yung mga you think opportunities na pwede niyong makuha dito sa paglalaro nitong Nordic Roller Ski natin?
0: Ito nga po, nakakapunta po kami sa ibang bansa na nare-recognize po kami. And we believe na mas madami pa po kami ma-achieve this year.
1: Sige. Okay. Dimitri, ikaw, anong, ano mo na? Anong grade or anong year level mo na?
2: Sa pasukan po, grade 11 na po
1: Okay, hindi pa nag-start yung klase nyo dito sa school mo.
2: ako. Opo.
1: Parehas ba kayo ni Maynard ng taga Morong?
0: Hindi po.
2: Hindi po. Ako lang po yung taga-Morong.
1: Si Maynard, taga Sanigaw.
0: Taga-Cardona po ako.
1: Ah, okay. So more on Rizal Province pala itong mga athletes natin, ano. So ikaw Dimitri, since yung training nito, syempre mahirap din, 'di ba? Lagi kayo nasa labas. Pero paano mo pinagsasabay lang yung studies mo, training and syempre yung pagsali niyo sa mga competition at nababalance mo all of this na hindi mo napapabayaan yung each aspects?
2: Time management naman po kasi iyon. Tapos, ano po, pagkatapos po ng school, ay meron pong training. So, after po ng training, at saka ko po ginagawa yung mga, ano, dapat pong gawin, yung mga assignments po, activities, at saka po ka po may free time ako, bago ko po gawin yung gusto ko. At pagka naman po may tournament, nagpapa-excuse naman po kami sa mga teachers namin.
1: Yung mga friends mo ba, ano, parang natutuwa sila nakikita na, uy, kakaiba tong nilalaro mong sport, ha? May mga ganun bang, ano, scenarios na parang ikaw nakaka-inspire din sa kanila or nabibigyan mo sila ng panibagong, kumbaga, fresh look dito sa sport na to. Kasi nga, usual, nandiyan yung basketball, volleyball, pero ito, kakaiba kasi itong Nordic roller ski, di ba?
2: Oo naman po, supportive naman po sila sa akin. At yun nga po, isa po mga sa kaibigan ko, si Yuan po. Dati po ay ano lang po, isa parang ano po, nai-interest din po sa roller ski nung nakita ng nanay ko. Tapos nisali po namin. Tapos tinulungan ko din po isang makaano ng mga ano, techniques and foundation po.
1: Oh.
2: Yun.
1: Menard, ikaw, paano mo naman pinagsasabay lahat yan? Yung competition, training, tapos ngayon, pasokan na naman, di ba? Eh, hindi naman din biro na pagsabay-sabayin lahat yan. Siyempre, may mga social life kayo, may iba pa kayong pinagkakabalaan, di ba? Pero ikaw, paano mo minamanage lang lahat ng yan?
0: Pagdating po sa training, kada po matatapos ng training, papahinga lang ako. And babawi po sa pagkain, time management po, and pagka nag-send po ng activities ang aming coach, gagawin, and pahinga po ulit. Ganun po. And yung mga social life ko naman po, ginagawa ko po siya pag nakapagpahinga na ako and tapos na po yung training for the day.
1: Okay, Coach Carl. Siyempre, meron na tayong mga ano, meron tayong usual na mga trainings, 'di ba? Nandiyan naman yung physical aspects, yung kumbaga yung sistema na gusto mong ibahagi dito sa mga atleta mo. Pero aside from that, ano yung mga bagay na ini-incorporate mo sa kanila para mas maging buo yung team, 'di ba? Parang siyempre yung pagte-training the systematic nandiyan naman eh, 'di ba? Pero yung kumbaga paano mo mas lalo pang pinaglalapit-lapit yung mga athletes kayo as a team na mas maging buo kayo, mas yung bagay yung connection nyo.
3: Usually kasi pag may tournament, kami ay nag-in-house training. So doon sila nagkakaroon ng socialization. Yung rin, doon nabubuo yung kanilang connection. So inalaw namin sila na mag-socialization. Kaya nga yung cellphone ay minimize, minamaximize namin yung pinakang time ng paggamit nila para mas magkaroon sila ng connection sa isa't isa.
1: So parang
3: Kami
1: meron
3: din sa mismong training.
1: may mga activities, no? Mga social activities, coach.

0: Medyo challenging ba training ngayon? Or mas sa inyo pag maulan?
1: Actually, ay nag-a-adjust pa rin kasi nga mapalad pa rin dito sa Luzon kasi hindi ganong umuulan. Unlike sa other part ng country ay umuulan, dito ay ano-ano lang. So hindi pa kami ganong apektado. Pero ang aming thought kasi, kailangan namin magsanay din sa ulan kasi rain or shine ang laro. Like nung sa Taiwan, and sa Thailand, and even sa Korea, rain or shine, tuloy ang laro. And that hindi talaga nakakapinsala yung pala. So we need to, adapt the kind of weather na meron din sa ibang bansa.
0: Yung sa Taiwan, coach, parang may snow pa yata. Tama ba?
1: Wala, pero maumbon lagi.
0: Oo, parang, ano,
1: Umbon
0: parang
1: mo lang.
0: foggy weather, gano'n.
1: Oh, yes.
0: Dimitri, kwentohan mo naman kami dun sa nangyaring competition, no? Ano yung pinaka-memorable part nung naging tournament mo dito sa Taiwan? Tsaka yan ba yung first time mo na nasa international ka?
2: Hindi po.
0: Ay, hindi naman.
2: Ang pinakaunang tournament po na nasabihan ko ay noong 2023 po ata sa Thailand naman po.
0: Okay.
2: So, bale itong Taiwan ay pang 2, 3, 4, 5th tournament na po. Tapos, ang pinaka-memorable part po siguro ay sa pagpuntang podium po. Kasi first time lang po ako makapodium sa tournament na ano po, nationals na po yung level. Kasi nung nag-Thailand po ako, yung first year po nag-Thailand, naka-bronze naman po ako sa team relay, pero hindi po namin inakala, tapos naka-uwi na po kami dun sa hotel bago po namin nalaman. Kaya hindi po ako naano dun sa podium, para naiabot na lamang po. Pero dito, yun po,
0: Pero
2: yung subo po ng podium.
0: itong Taiwan,
2: Nakaka-accomplish.
0: ibig sabihin, ito yung first gold mo for international. Wow, tas
2: Apo.
0: double gold agad, ang galing. So napakaano niyan. What a way na, kumbaga, nakikita natin yung development mo, 'di ba? From na nag-start ka. Ayan. So Menard, ikaw naman, ito bang sa Taiwan first international or meron na rin before pa?
2: Same as Dimitri din po, pang fifth tournament.
0: Pero yung gold.
2: Ano po yung sa gold?
0: First
2: First time
0: ko?
2: ko din.
0: Nice. So, kwentuhan mo naman kami nung competition. Meron bang ka ba? May pressure ba that time? Or in-enjoy mo lang yung atmosphere doon? Parang ano ba yung naging mindset mo nung nasa competition?
2: Hindi naman po ako nagpaka-overconfident. Kumbaga, meron pa din pressure. Pero mas inalala ko pa din po kung paano ko mananalo, kung paano ko lalaro, and paano ko po gagawin yung mga ginagawa namin sa training. Ganun po. And siguro po pinaka-memorable sa akin yung siyempre po yung nanalo ko, and also yung nag-bonding po kami together ng Team Philippines.
0: Maynard, ano yung itutulong sa'yo na itong Nordic roller ski, na itong sport sa character development mo, di ba, as a student, ano yung mga naibibigay niyang life lessons sa'yo?
2: Ano po, discipline. Ganun po. Trust the process. Parang ganun po.
0: Ikaw naman, Dimitri, ano yung mga natututunan mo dito sa paglalaro ng roller ski na nai-apply mo rin sa iyong pagiging teenager, pagiging estudyante? Ayan. Tsaka mas, kumbaga, ano yung nabibigay niya itong perspective sa iyo na mas maging, ano pa, mas maging eager pa na abutin yung mga goals mo sa buhay?
2: Sa ano-ano po, discipline. Tapos, natutunan ko rin po, ang mga malalaking achievements po, hindi po basta-basta na kukuha yun. Ang mga malalaking achievements, dapat po ay kailangan mag-work hard po tayo para doon. Hindi po yun parang basta-basta lamang. Dapat deserve at earn mo yung achievement na po yun. Yun po.
0: Ikaw, Coach Carl, gaano kaka-proud dito sa mga athletes mo?
1: Siyempre po, since ang unang mali pa namin panalo sa international, ito 2023 pa. So, It's almost 3 years when we played the tournament. So,

0: Siyempre, iba yung gigil na makabawi. Hindi lang makabawi, kundi kung baga makita yung development even ng training plan namin. Kasi, I and Coach Leonard, wala kami technically experience sa coaching ng roller ski. Kung baga, 3 years old, o 3 to 4 years old pa lang kami nagko-coach, pero wala pa kami exposure dun sa pinaka-actual coaching ng roller ski. It's just a matter of self-studying together na kung saan, dinidevelop namin yung training plan year by year. And this year was different since it was composed of our experience from the previous tournaments and learnings.
1: Coach, how's the support naman ng inyong federation, yung Philippine Ski, tama no? And Snowboard Federation, tama?
0: Apa.
1: Kay Coach, kay Sir Jim Apelar. So, kamusta yung nagiging support naman nila sa inyo dito sa mga competitions nyo? Kasi hindi rin naman biro yung gastos, di ba? Na aalis kayo, the logistics, yung food, every training, di ba? Kung may allowances yung mga bata. So, kumusta po yan, Coach?
0: Usually kasi kapag itong sa Taiwan kasi ito ay club. So technically, ang mostly nag-fund rito ay ang club namin, which is ang Cruz Family. And then yung mga sponsors kami, private sponsors. Kasi ang ini-sponsor ng PSSF, like yung upcoming Asian Cup at saka Asian Championship, yun yung pinakamagiging sponsor ng PSSF. But as far as I know, merong nabigay, may meron na ibibigay ang Sir Jim na personally na galing mismo sa kanya, na hindi galing sa club. Kasi sa taas, kasi ito ay club race, hindi ito totally, anong tawag doon, hindi ito national. But I mean is, hindi ito yung mga Asia Cup, Asian Championship. Kaya mostly ng gastos ay galing sa mga private sponsors namin.
1: Pero
0: then, meron din kami sa local government namin, sorry.
1: And speaking of the local government, Coach Carl, parang after this tournament nyo sa Taiwan, kayo po ay kinilala rin ng Morong LGU. So, kwentuhan nyo naman kami about the support ng local government unit ninyo at saka syempre yung naging pagkilala sa inyo. Binigyan pa kayo ng plaque of recognition, di ba?
0: Yes. Ang nagbigay ng plaque of recognition, ang unang nabigay sa amin ng support ay ang Barangay San Guillermo kasi they give us financially. They give us some financial assistance that can be used during the stay in Taiwan. Malaking tulong po yun. And sa support din naman ng local government, magkakaroon kami ng participation this coming ano. And lumilito kami magiging supportive ng government, ng munisipyo. Kapag kami may mga pa-tournament, and then kapag, kumbaga, ramdam talaga namin yung suporta ng aming LGUs dito sa Morong. And even yung Sangguniang Kabataan President, katukatuang, and even Sangguniang Barangay ng San Guillermo, all in sila sa app.
1: So, Coach, etong sa Morong, very supportive ang ano ang LGU. So, kapag may mga training kayo, pag may mga nagpapatawag kayo ng ano sa mga bata, ano yon, yung mga lugar ba, meron kayong assistance na nakukuha sa kanila? Security, ganon, dun sa para maging safe yung magiging training area ninyo?
0: Siguro sa latter part pa ng ginawang mga tao ay hihingi namin ng support. But this up to this day kasi ay siguro hindi pa namin totally, hindi pa kami nakakapagpaalam technically sa kanila kasi syempre daan na yun kami yung makikisuyo. Kaya hindi namin totally mapaklose yung ginawaan. Kaya kami lang talaga magkakasama. Lalo ngayon na bumalik pa kami sa aming kasi may mga paring tournament pa.
1: So siguro mas okay, Coach, na ano, no? Na mas okay na parang yung lugar, ano, mas safe, di ba? Na, kumbaga, naka ano lang, exclusive for you, di ba? Kasi, syempre, delikado rin, may mga sasakyan, di ba? May mga tao na dumadaan-daan din. But anyway, Coach Carl, so, next competition, ano po ang nakalinya para po sa Morong Nordic Rollers? Kasi sabi niyo kanina, may Asia Cup, Asian Championship, maglalaro po ba kayo sa mga ito?
0: Yes, we are just waiting for the final approval. We're going to Korea, Asian Championship. So, we'll be technically preparing for two tournaments. Hindi naman talaga, ano na nag-government? Yung pinakasasabitin talaga ito. Yung possibly ay sa Korea.
1: Uh-oh.
0: We are so just waiting for the confirmation.
1: Parehas po sa Korea yung Asia Cup and Asian Championships. Mga anong date ngayong taon ito, Coach?
0: Asia Cup, ay first week ng August. And then, yung sa October naman yung sa, natawag dito, yung sa Asian Championship po. First week din ng tapat na po.
1: So same ano to, same athletes na ipapadala nyo, kasama pa rin si Maynard at si Dimitri.
0: Yes. Pero ano, this time kasi sa Asia Cup, dalawa may mga mararagad na. So technically, especially yung sa Asian Championship, ay baka maging lima sila.
1: Ah, okay.
0: There
1: So
0: is si Avery, Filipino, Filipino na nakastay sa Canada. Avery Balbanida, I think, pamilyar na kayo sa kanya. And then, Eddie Limbaga, na Filipino US, Filipino din, na nakabay sa US. Filipino nakabay sa US. And we have new addition also. Wait a minute.
1: Ayan, so ayun, ito pa po pala yung mga ilan sa mga nag-gold at or nag-medal dun sa Taipei, no, si
0: It's from
1: Edward
0: Eddie Limbaga.
1: Lipa, Yuan Mojica, Jaden Caleb Longos, tsaka si JC Raico de la Rosa. So coach,
0: Yes,
1: ano yung sinasabi niyo po kanina, coach?
0: yes, eh, bali, magiging lima sila. So,
1: okay.
0: Si Daniel, Daniel Meus, si Eddie Limbaga, and we are just waiting if may isa pa na ilalign up. We are just again waiting for the confirmation. So technically, it's either 5 or 6 sila. Included yung dalawa.
1: So nakakatuwa
0: then,
1: kasi may bago tayong aabangan, no, na eto sport na Nordic roller ski. So Dimitri, ikaw gano'ng kaka-excited, and Maynard, ikaw din dito sa ano, dito sa magiging next big competitions nyo this year, Asia Championship na 'to, tsaka Asian Cup. So Dimitri, ikaw muna.
2: Ano po, may excitement po at saka may kaba po at the same time. Kasi ang ko po na itong lalaruan namin, next level po. So parang more challenge po sa amin.
1: So sabi ni coach, hindi kayo lahat ano eh, hindi naman lahat, parang mapipili lang talaga kung sino yung pwede sa inyo na mag-qualify, no. So ano lang yung mindset mo ngayon na maging parte ng final lineup ng team natin na maglalaro nga doon sa Asian Cup and Asian Championship?
2: Ang sa mindset ko ngayon, parang ipuprove ko po na ano, kaya ko po. Kaya ko po makipagsabayan dun sa mga malalakas doon at possibly makakuha ng magandang placement. Kung kaya po, di yun.
1: Ikaw, Maynard, ano naman yung mga gagawin mong ways para mapatunayan na karapat dapat ka na mapili dun sa Asian Cup tsaka sa Asian Championship?
3: Consistent training po. And siguro double effort pa po sa pag-train. And extra work pa po.
1: Ayan. So, ito. Coach Carl, ilan ba yung mga or meron ba tayong gagawing qualifier for them? Na para kung sino yung mapipili nyo? O ano na yan? Decision na lang ng team?
0: Yun po. Ang decision po ay manggagaling sa taas. Kasi nag-submit kami ng lineup. Then we will pag na-approve kung sino ang ma-approve, then sila yung mapapadala. But still, we are still preparing for the upcoming possible tournaments. As part of the kasi may yung tournament kasi hindi namin masabi kung minsan kasi may bigla ang tournament na kailangan kami ng ano, so talagang this time nagre-ready kami para if ever na magkakaroon ay patawag kami ng taas, we are ready for the upcoming games.
1: Okay. Napakarami na pong na inyong nasabi at kami natutuwa na naidala nyo po ulit sa international level ang ating bansa dito sa sport na Nordic Roller Ski. Coach Carl, napakaikli lang ng oras natin pero maraming salamat. But before we end, I will give you the floor para pasalamatan naman po lahat ng sumuporta sa inyo at syempre invite nyo for upcoming competitions at mga gusto nyo rin pong batiin, Coach. Go ahead.
0: Unang-una po, salamat po sa aming LGU, sa aming barangay San Guillermo, sa barangay, sorry, sa LGU ng Morong, sa SG, Sanggol ng Kabataan ng San Guillermo, sa ganyang barangay ng San Guillermo, at sa LGU ng Morong. Maraming salamat po sa pag-support sa amin, at syempre sa Post Family, sa mga sponsor namin na nasa Amerika na hindi nagpapangalan, sa aming mga private sponsors. Thank you po, at sana ay huwag yung sasawang supportahan dahil kami po ay may mga upcoming games pa na paparating. At syempre po, pasasalamatan ko rin yung aming school na pumayag na ako ay makalabas kasi ako yung nasa government, University of Visayas System, na pumapayag para ako ay makalabas ng bansa. Kasi alam naman po natin na kapag nasa government ay medyo ano tayo. Kaya po, pasasalamat ako rin sa aming school, sa institution, sa pagpayag po sa akin. At syempre, sa mga schools po at sa mga lahat po na sumuporta ako ni Menard, at sa buong team po ng Morong Nordic Colors. Thank you po.
1: Okay. Menard, ikaw naman, mga gusto mong pasalamatan at batiin.
3: Ang una ko pong gusto mong pasalamatan ay yung mga sponsor po sa amin na makaalis, which is Family Cruz, Family Gary, and also sa supporta po ng San Guillermo, ng barangay ng aming HQ, and also sa mga parents po ng mga tumutulong sa amin, naniniwala sa amin, at sa mga kilala po namin. And sa mga coaches po namin na walang sawang pagpatuloy ng aming journey.
1: Okay, thank you, Menard. Ikaw naman, lastly, Dimitri, mga gusto mo rin pasalamatan at batiin dito sa naging achievement nyo sa Taiwan.
2: Unang-una po, salamat po sa Kuz Family sa pag-sponsor po sa amin. Salamat po sa aking magulang na ako po ay minomotivate din sa mag-training. Salamat po sa mga barangay, sa barangay San Guillermo, San Juan, sa mga nagsuporta din po sa amin, at sa mga nag-feature din po sa amin na FB page, tulad po ng One Sport. Salamat po sa kanila lahat. At sa mga friends and parents po ng mga teammates ko na patuloy pong sinusuportahan kami.
1: Ayan. So maraming maraming salamat din sa inyo, Coach Carl, kay Dimitri, Maynard, and the rest of the team, no, sa mga nag-gold medals, sina Edward, Yuan, Jaden, and si JC, no. It was a big accomplishment for the Philippines. Siyempre, kayo po ay nagrepresenta sa ating bansa ang Morong Nordic Roller Ski sa nakalipas pong Roller Ski National City Cup 2026 sa Taipei, Taiwan. At good luck pa sa next competitions nyo sa Korea, the Asian Cup and Asian Championship. God bless sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa pagpapunlak sa panayam na ito.
3: Maraming salamat.
1: Okay, at yan po ang Morong Nordic Roller Ski Team. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin dito sa ating programa.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Hi, I would like to order one caramel
10: Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
11: Ang mga ilaw.
12: Ilaw.
11: Bukas na ba?
10: pa ang mga ilaw.
9: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

It's 1:45 in the afternoon at nagbabalik po ang LGU Sports Corner dito lang po sa Sports Radio 918 AM. Still, we are live over DZSR Sports Radio 918 kHz Facebook live streaming. So kanina po inyong napakinggan ng ilang gold medalists, no, from the Morong Nordic Roller Ski Team na nanalo po diyan sa isang competition sa Taiwan kasama po ang kanilang coach. So up next for the Morong Nordic Ski Team is yung Asian Championships at yung Asia Cup. Okay, sa iba pang mga updates po, no, sa ibang LGUs natin, ito magandang balita from the Philippine Sports Commission dahil inanunsyo nga nila na magiging regional training center for rowing ang Kawayan City sa Isabela. Ikinatawa po ito ng mga taga-Kawayan Isabela, especially si five-time SEA Games gold medalist Joe Rodriguez, isa pong dating national team standout. At siya ngayon din po yung magiging katuwang ng PSC para po dito sa magiging regional training center sa Kawayan Isabela.

0: So ito po, no, nagkaroon din po ng pagkakataon ng Philippine Sports Commission na magkaroon ng pagbibigay po ng world-class equipment. Pwede ba natin pakita yung picture ng PSC with the LGU ng ano ng Cagayan City, Isabela. No, so nagbigay sila po diyan ng equipment, yan, no. So 4-seater and 8-seater boats, no. Yan po ay habang dinaraos po ng PSC at ng Cagayan City yung isinagawang Cagayan Valley Sports and Youth Summit na pinangunahan po ni City Mayor Cesar D. So ito pong Cagayan City starting now will be the next regional training center for rowing and hindi lamang po, no, about sa pag-produce ng mga medalya ang nais ng LGU po ng Cagayan dahil mas gusto rin nila na palawigin pa ang safe spaces for sports, no? At yan nga po yung naging laman nung dalawang araw na sports summit dyan sa kanilang LGU. And the goal is to empower youth, instill discipline, and strengthen both physical and mental health at maging responsableng mamamayan, no, at hindi lang basta champion kundi merong integridad na mga atleta. Yan po ang nais din ng Cagayan City LGU na i-bring up, no, na maging legacy nila pagdating po sa sports. Ilan sa mga dumalo po dyan, si SBP Executive Director Attorney Erica D. and National Youth Commission Commissioner for Luzon Michael Christopher Agustin. At ilang mga representatives po from sports organization, educational institutions at local government officials sa rehiyon po ng Cagayan. At nagsalita rin din po dyan si Karate Pilipinas President Richard Lim tungkol sa best practices in optimizing sports association at sa pagmamanage po ng mga koponan. Si ABAP President Mark Cusmano naman ay nag-discuss about sports psychology for performance and athlete well-being. Samantala, si PSC Chief of Staff Luis Jashiel Sonido ang nagtalakay naman po para po sa social media sports promotion. Si Dr. Alejandro Pineda Jr. ng FINADO or the Philippine National Anti-Doping Organization ay diniscuss po yung about sa sports journalist anti-doping, no, while sports journalist Jun Navarro yung mga best practices po sa mainstream media. Sinabi din ng Cagayan City Sports Development Office na pinamumunuan ni Jonathan Medrano na ang unang summit po sa kanilang rehiyon ay may plano rin pong palawigin pa ang mga training center hindi lamang sa rowing kundi sa mga sports ng archery, futsal, cycling, swimming at mga ball games. No, so nakakatuwa kasi PSC is holding various sports summits in the entire Philippines, no? Sa Visayas, meron din pong ginanap sa Cebu. Again, in Mindanao, sa Zamboanga, nagkaroon na rin po ng sports summit na ganyan. So, maayos to, no? Na nililibot ang mga LGUs to implement and to cascade po yung mga iba't ibang aspeto, no, in sports. Kasi hindi lamang naman po ito about in just the competition, but also yung mga aspeto on how to become a sports-minded individuals. Samantala, sa Quezon City LGU naman, kamakailan din po sila ay nagpunta ng Subic para sa kanilang coaches training course na pinamunuan po ng Quezon City Sports Development Office katulong ang Vice Mayor ng Lungsod na si Gian Soto, Philippine Sports Institute, Philippine Sports Commission at ng Schools Division Office ng Lungsod ng Quezon po, no. So dito sa ginawang coaches training course, syempre ibinahagi po yung mga magiging inovasyon para sa mga coaches on how will they manage, how will they lead their athletes sa kanilang mga sports, no, kasi Quezon City is preparing, no, for Batang Pinoy 2026. Also ang isa pa sa pinaghahandaan nila is yung magiging hosting po ng QC pagdating po ng palarong pambansa in 2027. So marami pong dumalo dito, no? Almost 100 coaches from different sports coming in. And syempre yung mga guest speakers, no? Yung mga keynote speakers na nagbigay po ng kanilang wisdom and knowledge in coaching. And lastly, sa lungsod naman ng Baguio, isinagawa ng DepEd Special Olympics Pilipinas ang National Training of Trainers on Inclusive Sports. So 18 regions po, no, sa buong bansa natin ang nakiisa dito. At ang kanila pong effort is to bring unified sports closer to schools and learners across the Philippines. Alam nyo, napapanahon ho ito. Itong naging talakayan ng DepEd at ng Special Olympics Pilipinas, no? Kasi alam naman natin yung mga recent school incidents, no? Kung saan nagkakaroon ng mga pag-atake sa mga estudyante. Maganda siguro na ito, true sports, eh mabigyan natin ng tamang landas, no? Mabigyan natin ng magandang pagtuturo sa mga kabataan. Pag mailihi sila dun sa mga nagpo-pollute sa kanilang mga utak to do those things, no? So ito, maganda na ang DepEd is coordinating with the private organizations or non-government organizations para dito po sa sports development pa. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating nakasama sa Master Control, kay Boss Daniel at kay Madam Chin. Susunod na po ang ating bagong-bagong programa dito po sa Sports Radio 918 AM, dahil nga pansamantala nag-off-air muna ang Dance Sports Pilipinas ni Dr. Albert Dimarukut, ang ating paboritong dance partner, Daniel, di ba? Medyo hindi muna natin siya makakasama for a few weeks or months. Pero this is very exciting, no? Dahil meron po tayong ilo-launch, no? Mamayang alas dos, no? After po ng programa natin, ng LGU Sports Corner, eh ang campus sports naman ng ating bagong-bagong teammate dito po sa Sports Radio 918. Walang iba kundi si Matthew Pacheco at ang kanyang unang binisita. Mamaya malalaman niyo. Napakalapit lamang po niyan at yan po ang pinaka top university in the Philippines. Oh, yan, may clue na tayo. So mamaya malalaman natin kay Matthew yan, dahil pinuntahan niya mismo yan. Naglibot-libot siya sa campus para alamin yung mga sports development programs and activities, no? Yeah, tampok dyan sa kanyang programa. So ayan na po, wala nang paligoy-ligoy. Antayin natin, no, with a few minutes from now. So ako po si Dennis Hilanga at ito po ang LGU Sports Corner. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
10: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.

0: What's up, schoolmates? Ako si Matthew Pacheco ang inyong kasama sa Campus Sports at narito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaki at pinakakilalang universidad sa bansang Pilipinas. Tara, samahan niyo ako at pagkwentuhan natin ang tungkol rito sa University of the Philippines. Magandang araw mga schoolmates! Walang pasok ngayon ha, pero ngayong araw ng Linggo, samahan niyo ako dahil lilibuti natin ang iba't ibang schools, universities, colleges sa buong Pilipinas para pag-aralan o alamin ang kanilang iba't ibang sports program na isinasagawa para sa kanilang mga coaches and lalo na sa mga student athletes na nagre-represent ang kanilang mga school. Kaya ano pang inaantay niyo mga kaibigan? Tune in na sa inyong mga radyo at sabayan tayong napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918. Kaya ngayong umaga mga kaibigan, no, this week, binisita natin ang isa sa pinakakilala, pinakatanyag talaga dahil ito ang tinuturing na national, kumbaga na state university sa buong Pilipinas. Walang iba, pumunta tayo sa University of the Philippines, Diliman Campus. Maliban sa malapit lang siya, ay talaga na mga welcome na welcome tayo bilang part na rin ng ating society, syempre, di ba? Like, they're just not upholding yung freedom when it comes sa kanilang academic excellence, but also, no, yung kanilang excellence sa sa larangan ng athletics, no? Particularly yung iba't ibang sports program na meron sila. So alam nyo ba na ang University of the Philippines ay mahigit 100 taon na, no, na existing dito sa Pilipinas at meron silang iba't ibang campus sa buong bansa. Kaya naman sa ating pagbisita doon, nakausap natin sila, nalaman natin yung iba't ibang programs na ginagawa nila para sila ay ma-boost yung moral, not only moral but also yung strength and galing nung kanilang mga students na nagre-represent sa kanila. Kaya naman mga kaibigan, sa ating pagbabalik, alamin natin, no, at bisitahin natin ang napakaganda at napakamakasaysayang universidad ng Pilipinas. Campus Sports.
1: Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco.
0: And we're back mga schoolmates. Tapos na ang recess ha, ngayong araw ng Linggo, dahil narito pa rin kayo at naka-tune in sa inyong mga radyo at maging sa Facebook sa Campus Sports dito lang sa Sports Radio 918. At yun nga, last week pumunta tayo doon sa pambansang Universidad ng Pilipinas, no, na kung saan itong UP system, no, dyan sa may buong Pilipinas nga. Pero ang pinuntahan natin is yung Diliman Campus dito sa Quezon City. So mahigit 118 taon na silang kinikilalang pambansang Universidad ng Pilipinas at binubuo siya ng iba't ibang campuses mula sa Luzon, Eden Visayas, and Mindanao. At sa loob ng maraming taon, no, naging sentro na ito ng dekalidad na edukasyon, ng pananaliksik at paglilingkod sa bayan, dahil marami tayong kilalang personalidad, no? Not only sa politics, even sa ating larangan dito sa journalism, but even sa athletics, di ba? Sa iba't ibang sports. At kumbaga, yun eh, meron silang nung panahon nung men's basketball team nila, di ba? Talagang grabe yung ipinakita nilang talagang tatag at husay, no? Kumbaga, hindi, they do not just leave it pagdating sa kanilang academics but also even sa sports. So hindi lang mga academic kung kausayan ang binibigyang halaga ng UP, no, sa kanila mahalaga rin yung talento, kaya nga sa kanilang mga creatives, no, sa kanilang mga courses, even fine arts, iba, marami tayong alam dyan, the famous oblation, no, si Oble. At kakayahan ng mga estudyante sa iba't ibang larangan at kabilang na riyan ang sports. So dito pumapasok yung mahalagang papel nung binisita nating opisina, yung Office of Athletics and Sports Development. Dun sa office na yon, nabanggit ni Coach Mo yung ating na-interview at mapapanood niya yung mamaya, no, na kung saan ay ilang years pa lamang ito mula nung itinatag, no. So talagang mas nakikita natin yung kanilang seriousness, kumbaga, sa pagdevelopan ng sports sa kanilang
2: institution. So ang departamentong yon, yung OASD na tinatawag, ang nangangasiwa sa mga programa at aktibidad na pagdating sa palakasan ng universidad. So silang sumusuporta at nagsasanay no, sa kanilang mga student athletes na kumakatawan sa UP, which is famously known, no, the UP Fighting Maroons. Sa iba't-ibang competition yan, ah. So, meron mga minor leagues. But, ang pinaka-famous na sinasalihan nila is yung UAAP, na kung saan ay iba't-ibang universidad yan, particularly dito sa NCR, na taon-taon yan, nagkakaroon sila ng, kumbaga, athletic meet. At paglalabanan nila yung iba't-ibang sports. So, sa pamamagitan ng opisina na yon, nahubog yung mga estudyante, hindi lang sa kanilang physical na kakayahan, kundi sa kanilang disiplina, teamwork, leadership, at sportsmanship. Kasi diba, pagdating naman sa sports, lalo na mga students, diba, pag sa mga palarong pambansa, batang Pinoy, Prisaa, makikita natin na hindi lamang on that day sila, kumbaga, na ibubuhos yung kanilang preparasyon, but also makikita natin dun yung discipline nila, diba, yung kanilang teamwork, and yung sportsmanship na tinatawag, kumbaga kung paano nila itrato yung kanilang mga katunggali dun sa iba't ibang sports. So mamaya, pag-uusapan natin, no, nakasama natin si Coach Mo, si Coach Moraya, no, na kung saan ay ipinaliwanag na nga yung kanilang purpose ng kanilang program, the help of the university, para sila ay magpatuloy. Siyempre, matulungan din itong mga student athletes nila. So bukod sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon, no, diyan sa UP, UP Diliman, alam niyo ba ano nila ngayon eh, graduation nila eh, no? At talaga namang congratulations syempre sa lahat ng graduate, lalo na sa mga student athletes at schoolmates natin diyan, 'di ba? At ang iba't ibang sports facilities, no, ay pinagmamalaki rin diyan sa University of the Philippines Diliman. But mind you, mga kaibigan na or schoolmates natin, na ang UP ay hindi lamang nakabase sa Diliman. Meron din 'yan sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. So UP system siya. So ito nga opisina na to, it's not sole, kumbaga hindi lang siya naka-focus dyan sa Diliman, kundi sa buong UP system na kung saan nakausap nga na si Coach Mo. Sinabi niya na siya or sila ay nalibot na nila within 3 years, no? Itong iba't ibang universities para at least mabigyan ng pantay na pagkilala at pagtingin dito sa kanilang institution. So, sumusuporta sila sa kanilang mga student athletes, but also sa mga coaches, ano? At kabilang sa mga pangunahing pasilidad, no, dito naman, pumapasok yung College of Human Kinetics. At itong College of Human Kinetics ay they're responsible dun sa mga courses or programs under them na kung saan ay sila mainly yung nangunguna or nangangasiwa dun sa mga sports facilities na meron dyan sa UP Diliman. So basically, meron dyan ang UPCHK gym at new gym na ginagamit nila para sa basketball, volleyball, badminton, table tennis, martial arts at iba pang indoor sports. So, meron din silang track and field oval at football field. Diba? Para naman sa aquatic sports, dahil syempre, napakaraming disciplines ang sinasalihan nitong University of the Philippines, no? Ay, meron silang UP, meron silang Olympic size na swimming pool, habang ang mga tennis players ay gumagamit naman ng UP tennis courts para sa kanilang training at mga competition. So, bukod doon, ay meron din silang baseball field, archery range, fencing hall, at ang UP Varsity Training Center na nagsisilbing pangunahing training facility ng UP Fighting Maroons. So, those facilities is nasa loob ng, kumbaga, village na ba yun? Dahil napaka, ano, diba, napakalawak ng buong UP campus kung saan meron na silang sariling ruta yung jeep dun eh. Diba? So, doon, dyan sa UP Diliman, yun yung mga facilities na meron sila, and they're still developing, no, and then still making other facilities na kung saan mas makaka-enhance pa ng performance ng mga student athletes. So yung mga sports facilities ay mahalagang bahagi not only of that department no ng OASD but also dun sa College of Human Kinetics but also no for the public dahil bilang Universidad ng Pilipinas talagang they open their doors no lalo na yung talagang oval nila no para sa public no lalo na sa kanilang physicalities but also yung kanilang mga facilities kasi yun yung nagsisilbing kanilang lugar kung saan sila ay nagte-training do kung saan nila sinasagawa yung kanilang physical conditioning at paghahanda ng mga student athletes para sa kanilang mga competition. Tuloy na lamang ng UAAP, di ba? Na kung saan naasahan yun by this September na. So sa pamamagitan ng mga pasilidad, no, na iyon ay natutulungan at mga atleta na maabot ang kanilang potential habang pinananatilang balanse sa pagitan ng academics at palakasan. So kasi pagdating kasi sa ano eh sa sports naman na within the campus kumbaga hindi sapat na magaling ka lang pagdating sa sports although maganda na may talent ka but also they are also focusing and tinitingnan din nila yung kumbaga kakayahan mo academically syempre di ba hindi naman na mawawala yun but also it is the stepping stone kasi lalo na sa mga future national athletes na magre-represent na ng buong bansang Pilipinas na hindi na lamang ng kanilang universidad. So basically sa ating pagbabalik mga kaibigan alamin natin yung naging panayam natin kay Coach Mong ang deputy director ng OASD. Sa ating niyang pagbabalik mga kaibigan, dito lamang sa Campus Sports, dito pa rin sa inyong Sports Radio 918.
1: Campus Sports.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas dapat alerto publiko.
1: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
8: Sa Philippine Sports Broadcast.
1: Di papahuli.
8: Sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
5: Colab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, hinulugang taktak.
11: Especially academics, kasi yun ang dalawang pinag-uusapan lagi sa college athletics is student life and the athletic life.

0: no? Even high schools and elementaries. At malay natin sa susunod, makausap natin yung ibang atleta. Kung ano nga ba yung mga nagiging inspiration nila, kung ano yung mga nagiging motivation nila para gawin yung kanilang minamahal na sport at the same time while studying. Diba? Yung iba kasi ginagamit yan para maging way nila para sa kanilang mga scholarships and other things. So yan ang highlight dito sa ating programa dahil hindi ako ang bida dito. Ang bida dito, syempre kayo mga schoolmates. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pakikinig. At ako po ang inyong nakasama sa ngalan ng buong personal sports radio 918. Mga kasama natin sa Master's Control, dyan sa Malolos Transmitter at buong pamunuan ng himpilang ito. Ako po ang inyong nakasama, schoolmates. Ako si Matthew Pacheco para sa Sports Radio 918.
1: It's game time, schoolmates. Campus Sports.

0: And that was it, schoolmates. Samahan niyo muli ako sa susunod. Dito lamang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918.
1: Campus Sports.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. The game ends. The action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
2: NBA Jam.
1: Don't just watch the game. Own it with us.
2: NBA Jam.
1: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi Asian Games. Sino ulit ang mga pitchers?
5: Pitchers natin, si Roya Belfarma, si Gloria Alonso, si April Minanga, si Mary Joy Alpiche, at yung isang PhilAm, si Sydney Bitampol.
4: Okay, so ano nang schedule pagdating ba natin? Pagdating natin, Coach, sa Peru, meron pa bang mga exhibition or scrimmages? Kailan yung first game? Ang mga kalaban natin, ang tataas ng ranking, world number 3, Puerto Rico, world number 12, Great Britain, world number 16, Venezuela, yung Peru ang host, world number 18, world number 1, Japan, syempre ang Philippines, world number 13.
5: Yes, medyo mahaba din kasi yung biyahe namin, no? Mag-a-arrive pa kami sa Peru ng July 2 ng gabi, so it means July 3 na rin dito sa atin. So almost 2 days, ang biyahe namin about 32 to 34 hours bago kami makarating ng Peru. So mag-i-start ang training natin, yes, meron tayong 1 week before the tournament. So mag-i-start ang training namin on July 4.

0: And meron kaming scrimmage against Venezuela. So, I hope pati Japan makipag-scrimmage din sa amin kasi we're asking. So, hindi pa nagre-reply sa amin ang Japan. Ang Venezuela pa lang ang nag-ano sa amin. So, meron pa rin tayong training pagdating natin doon sa Peru. And ang start ng game po natin ay July 14 po.
1: July 14 against?
0: I think, babalikan ko yung schedule, pero I think,
1: Venezuela.
0: Venezuela.
1: Oh, Venezuela. Kaagad yung kalaban natin on that day. Okay. So, ano ang goal? Kakayanin ba? Mag-top 2 tayo dito? Kasi this is the first part, stage 1 pa lang to ng World Cup. Yung finals, next year pa. Coach
0: next
1: Anna.
0: Year pa yes, ang goal is maging part ng top 2 kasi top 2 lang po talaga ang kukuhanin. So, yun ang goal natin. No? And maipakita natin na yung pagiging competitive ng Pilipinas sa world stage.
1: Yes, anong gusto mong sabihin? Anong promise mo sa aming susubaybay? Kasi ako, lagi akong excited kapag nasa World Cup kayo. Talagang tinitingnan ko yung website. Pag minsan, kinukulit ko pa si Coach Anna. Uy, describe mo naman yung game. Anong komento mo, statement nyo doon sa naging resulta? So, anong gusto mong sabihin sa amin na talagang tututok dito sa World Cup? Ano yung promise na pwede mong maibahagi sa softball community or sa Philippine sports in general? Kasi sa inyo nakamatay kasi parang solo nyo that particular weeks na kayo lang ang nasa world competition. Coach Anna?
0: Yes, para sa atin, sa ating mga kaibigan at mga nakikinig at mga sumusuporta, isa lang po ang ipapangako namin. Sa inyo gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. And we will show the ano kung gaano competitive ang mga Pilipino sa world stage. And bibigyan natin sila syempre ng magandang laban. And ibubuhos natin yung lahat ng aming natutunan, ang lahat ng aming paghahanda, ibibigay namin lahat mula sa aming mga puso. Talagang nagpapasalamat kami sa mga sumusuporta sa amin at nagdarasal sa amin. Sana patuloy lang kayong sumuporta at magdasal sa amin. Hindi lang to para sa amin, kundi sa buong Pilipinas.
1: Yes. All the best. And God bless you. Yes. Venezuela, Japan, Great Britain, and Peru. Yun ang sunod-sunod na kalaban ng ating Philippine Blue Girls. Salamat po sa panahon. God bless you, Coach Anna, and the rest of the team.
0: Yes. Thank you, Miss Judith. So, walang sahong pag-invite sa amin. Talagang ikaw ay parte na ng RP Blue Girls. No? Kasi talagang lagi mo kaming naaalala. At I think ikaw ang isa sa mga number one supporter talaga ng Blue Girls. No, at maraming salamat din sa mga kaibigan natin sa media na talagang gumagawa ng mga story about the Blue Girls at nalalaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat, of course, sa Philippine Sports Commission na talagang nandiyan sumusuporta sa amin at talagang even all our training camps and yung mga tournament namin, nandiyan sila sa aming likuran. Siyempre, ang aming presidente na si John Henry Lewillier na talagang kaisa namin na lagi siyang nakasuporta at naniniwala siya sa kakayahan ng ating RP Blue Girls. So maraming salamat sa inyo.
1: Mukha ang PSC, may kasama kayo mga PTs, di ba, dito sa Peru para maalagaan ng mga atleta, tama?
0: Yes po, meron po kasi kaming kasamang PT at masahista po. Kaya maraming salamat talaga sa Philippine Sports Commission.
1: Okay, so ingat po until next time si Coach Anna Santiago. Dito pa rin po sa Sports Radio, siya po yung head coach ng ating Philippine Blue Girls na papaalis na for the World Cup in Peru.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: gabi sa Ulat Bayan Weekend. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwala na dapat dumalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Impeachment trial, all systems go na para sa pagsisimula bukas. Listahan ng mga allegation o articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ating balikan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may bitbit na $2.5 billion na investment commitment mula sa Canada. Bago lumipad pa uwi ng bansa, Pangulong Marcos Jr. isa-isang sinagot ang mga kontrobersyal na issue tungkol sa West Philippine Sea, korupsyon sa flood control at iba pa. At Alex Ayala naging emosyonal matapos muling umukit ng kasaysayan ng talunin ang defending champion sa 2026 Wimbledon.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, isang bagong pahina sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas ang magsisimula bukas sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Si VP Duterte ang unang opisyal ng pamahalaan na dalawang beses nang na-impeach ng Kamara. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
3: Alas 2 ng hapon bukas, July 6, simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa apat na articles of impeachment na inihain ng House of Representatives sa Senado na tumatayo bilang impeachment court.
4: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted.
3: 255 mula sa 380 na kongresista ang pumabor o higit pa sa doble ng halos 106 votes na kailangan para ma-impeach ng opisyal. Apat na articles of impeachment ang bumubuo sa kaso. Unang isasalang ang Article 4 o ang pagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno na binigyan ng 11 araw na trial dates batay sa pre-trial order na inilabas ng Senado bilang impeachment court. Susunod ang misuse of confidential funds na magkakaroon ng 31 araw na trial dates, corruption sa DepEd na diringgin ng 8 araw at unexplained wealth na may 12 trial dates. Mula June 18 hanggang 25 naman, isinagawa ang pre-trial na sumesentro sa pagmamarka at evaluation ng mga documentary evidence na isinumite ng prosecution at depensa. Ito ang magsisilbing blueprint ng gaganaping paglilitis kasama ang listahan ng mga testigo at trial dates. Nakapagsagawa na rin ng walkthrough inspection ang pamunuan ng Senado para tiyaking planchado na ang lahat para sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon sa Senate Sergeant at Arms, pwede silang magpasok ng hanggang 150 na bisita na gustong manood ng paglilitis. Samantala noong Huwebes, nag-align ng MIS ang Clergy for Good Governance para sa mga miyembro ng prosecution team. Bili nila sa prosecution, ipresinta ang mga ebidensya laban kay VP Sara ng may tapang malinaw at katapatan sa katotohanan. 11 ang hinalal ng Kamara bilang miyembro ng prosecution team habang nasa 15 ang private litigators na tutulong sa kanila sa paglilitis. May 16 na abogado naman ang bubuo ng defense panel ni VP Sara Duterte. Si VP Sara ang kauna-una ng opisyal ng bansa na dalawang beses na ma-impeach at panglima sa kabuuan. Floyd Brenz para sa Bayan.
1: Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas makakabuti kung personal na sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya sa impeachment court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Bilang isang dating senator judge noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat humarap ang isang akusado sa trial. Tugon niya ng Pangulo isang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. The accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
5: Sinabi pa ng Pangulo na kung siya ang nasa sitwasyon,
6: I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin.
5: Gayunman, ipinunto ng Pangulo na desisyon pa rin ito ng akusado at ng kanyang mga abogado. Halos isang taon matapos isiwalat ng Pangulo ang maanumalyang flood control projects, hindi pa anya tapos ang laban. Dahil mas marami anyang nalalantad na anomalya sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Lalo't ayon sa Pangulo, nangyari pa ito sa mga taon bago ang kanyang termino.
6: When we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find.
5: Sabi pa niya, masyado nang malalim ang naging korupsyon, kaya hindi na lang sistema ang dapat baguhin.
6: Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya po sila, yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh.
7: Eh, magkakawatak-watak tayo dito sa proseso na to. Hindi ka panipaniwala ang magiging hatol dito sa proseso na to. Kaya importante hindi lang yung desisyon. Ang importante yung proseso. Dapat fair, impartial, at evidence-based. So yun ang sinasabi ng mga atin, matatalino mga kamabayan. Hindi lang yung hatol dapat. At alam naman yun na political lang ang hatol na to. Pero sana naman, gusto nila, nakabase sa ebidensya. So yung process, the more it becomes evidence-based, the more that people follow the rules, the more that we give due process to the Vice President, kahit ano man ang hatol niyan, paniniwalaan na ating mga kababayan niyan. So yun yung solusyon. Follow the rules, follow procedure, at protect due process and the law. Yun lang naman.
2: Professor, gaano naman po kalaki ang posibilidad na magbago pa yung pananaw ng publiko habang umuusad itong impeachment trial?
7: Yes, depende yan. Depende nga sa action ng ating mga senador yan. Depende rin yan sa paglatag ng ating mga ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, hindi naman susuporta ng kaumbayan yan. So kung hindi naman kapaling-paniwala mga paratang, hindi rin susuporta ng kaumbayan natin yan. So pagbigyan natin yung proseso, pagbigyan natin yung Senado, suportahan natin siya, at yung mga senador natin, pagbigyan natin na mailahad yung kaso at madepensahan naman, no? Mabigyan na pagkakataon ng Vice President natin, depensahan ng sarili niya. So only we have completely free process, impartial, fair, and evidence-based process, nawawala yung politika. At ang likely ay yung desisyon na yan, kahit anumang desisyon na yan, whether to acquit or to convict, ay susuporta ng taong bayan. So I keep repeating this because it's important to answering your questions. It's not just the decision, it's also the process.

Yes, Prof, marami na nga pong usap-usapan patungkol po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula bukas. Sa tingin ninyo, Prof, ano yung pinakamalaking impluensya na nakakaapekto sa pananaw ng mga Pilipino sa mga nangyayaring isyong politikal sa social media, traditional media, o personal na karanasan?

0: itong political accountability process na to magiging successful kahit ano ang maging hatol. So yan yung ano natin yan eh. Yeah, I think meron tayong issue, meron rin tayong struggle at challenge. Yun yung disinformation. Malaking bagay ho ang role ng PTV4, malaking bagay ng role ng media sa pagpapaliwanag rin sa ating mga kababayan kung ano nangyayari. Kaya kailangan bukas yung impeachment process sa media. At of course, yung ating mga media outlets maging mapanuri at maging maayos no, sa pag-report. At yung mga kababayan natin maging mapanuri sa mga binabasa nila sa traditional at social media. Kasi yan ho ang kalaban ng impeachment process natin ngayon eh. Ang recent disinformation. Last point lang, importante ho, hindi issue lang ni BP Duterte to. Constitutional protection ho ang impeachment. Ito ay protection natin lahat para sa ating lahat, mga kababayan natin. Kasi ito yung paraan para managot yung ating mga highest officials. Kaya importante ho na maayos yung proseso na to. Evidence-based siya, fair and impartial. Kasi ang pinoprotektahan ho ng impeachment process, yung ating mga karapatan, yung ating power na gawing magkaroon ng pananagutan sa ating mga opisyal, nakasalalay sa proseso na yan. Kaya importanteng makailam tayo, makailuhok tayo, bantayan natin ang Senado.
1: Mm-hmm. All right, maraming salamat, Professor Ranjit Rai ng Okta Research.
2: Bayan nagbunga ng 2.5 bilyong dolyar o mahigit 100 bilyong pisong halaga ng mga investment commitments ang 4 na araw na opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon po sa Pangulo, kabilang sa mga sektor na makikinabang ang pagmimina, enerhiya, serbisyo, information technology at business process management. Itinaas na rin sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Napalakas din ang patuloy na negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Canada at ASEAN. Gayun din ang pagpapaigting ng supply chain at mga proyekto sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Inilarawan ni Acting Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na matagumpay ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon po kay Gomez, ang pagbisita ng Pangulo sa Canada matapos ang mahigit na isang dekada ay refleksyon ng matibay na relasyon ng dalawang bansa. Nagbukas ito ng oportunidad na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Sinabi ni Gomez na kinikilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang Pilipinas bilang isa sa mga katuwang na bansa sa Indo-Pacific. Binigyan din ito ang kahalagahan ng mahigit 1 milyong Pilipinong namumuhay sa kanilang bansa. Napaangat sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Nangako ang dalawang leader na pagtutuunan ng pansin ang Canada-ASEAN Free Trade Agreement sa pagtatapos ng taong ito. Sa pamamagitan ng FTA, magiging malaya na ang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapababa sa buwis na magpapalakas naman sa komersyo at paglikha ng maraming oportunidad sa pagninegosyo.
1: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling matatag at lalo pang lumalawak ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinagtibay naman ng bagong kinatawan o ambassador ng US ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa harap ng umuusbong na bagong teknolohiya. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Tiniyak ng bagong embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas.
1: Lagang medikal sa bawat komunidad. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
4: Patuloy ang Department of Health o DOH sa pagpapatibay ng mga programa nito sa kalusugan at pagsisiguro na mararating nito kahit ang mga pinakaliblib na lugar sa Pilipinas. Sa mga lugar na malayo at mahirap marating, patuloy na pinalalawak ng Department of Health ang access sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Doctors to the Barrios program. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng doktor ang bawat munisipyo sa bansa, nagtatalaga ang DOH ng mga doktor sa mga geographically isolated at liblib na lugar. Isa na rito ang bayan ng Sabtang, Batanes, kung saan

0: Hindi na kinakailangan tumawid pa ng isla ng mga residente para makapagpatingin sa doktor. 3 taon nang nagsisilbi sa lugar si Dr. Sam Turingan, isa sa mga doctors to the barrios. Naghahatid siya ng konsultasyon, gamutan at iba pang pangunahing serbisyong medikal sa mga isabtang.
1: Ang pagiging DTTB dito sa isla ay challenging pero at the same time fulfilling. Iba kasi siya sa typical na setup, kumbaga sa mainland. Dito kasi kailangan mo maging resourceful sa mga bagay na kung anong meron ka at kung ano ang pwede mong ma-provide sa patient natin. Mas napabilis ang pag-responde natin sa emergencies at hindi na kailangan tumawid ng mga isabtang pabasko para makakuha ng serbisyong medikal.
0: Mas pinalalakas ng Department of Health o DOH ang pagsusulong ng malusog na pamumuhay sa mga paaralan sa pamamagitan ng Healthy Learning Institutions o HLI program. Alinsunod ito sa Universal Healthcare Act na nagtatakda sa mga paaralan bilang mahalagang lugar sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga mag-aaral. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, ipinatutupad ang programa mula pa noong 2022 at umabot na sa 5,502 na paaralan ang saklaw nito, kabilang ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Layunin ng HLI program na mahikayat ang mga paaralan na magsulong ng mas ligtas, mas malinis at mas malusog na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawaning ng paaralan. Samantala, pinaigting na ng Department of Health o DOH ang paghahanda para sa Phase 3 ng ligtas-tigdas sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Agosto. Bilang bahagi nito, mahigit 80,000 doses ng bakuna kontra tigdas at tigdas hangin ang ipadadala ngayong Hulyo sa mga unserved at underserved areas sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Nimaropa. Gagamitin naman sa paghahatid ng mga bakuna ang makabagong transport carrier ng Philippine Transmarine Carriers na may kakayahang i-monitor ang temperatura ng mga bakuna gamit ang cellphone application. Ayon sa DOH,

0: kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng pugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-eco yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one, give meaning that you have to dedicate yourself for food security.

0: Dito sa Gawad Saka, ipinagdiriwang natin ang kahusayan ng agrikultura at pangisdaan. Bibigyan kayo ng gawad, hindi lamang dahil sa inyong mga tagumpay, kundi dahil sa kinabukasang tinutulungan ninyong buhay. Isang Pilipinas kung saan umuunlad ang bawat magsasaka at mangingisda, nagkakaisa ang bawat komunidad at nananatiling buhay, masagana at may papamana sa susunod na henerasyon ang ating lupa at
1: yung sustainable farming is hindi lang po technology, kundi meron isang anak na magpapatuloy kung ano po yung aming naumpisahan. Dahil hindi matatawag na sustainable agriculture kung yung iyong ginawa ay mamamatay pagkapatay ng isang magsasaka. So sa pamilya namin po, lahat ng anak ko, manugang ko, kasama po sa aming pagpapang. At dahil kung titignan po natin, average farmer po is nasa almost 60 years old. Kung wala pong magpapatuloy, sino po ang gagawa? Kailangan merong mga magpapatuloy sa ating ginagawa or else mamamatay at mag-i-import na lang ba tayo? Wala na pa tayong aasahan sa lokal. Sa mga kapwa ko pong sasaka, huwag po tayong hinaan ng loob.
2: Nakikita na natin na aging na po ang ating mga farmers. So, sa totoo lang nakakabahala. Ako po kasama ang iba pang young farmers sa buong Pilipinas. Kami po ay patuloy na inaalis yung stigma na ang agrikultura ay hindi para sa mga kabataan o bumababa ang persento ng mga kabataan na umaano sa agrikultura. Dahil merong pag-asa sa agrikultura. Dahil tayo ang pag-asa ng bayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa ating mga kabataan, patuloy lang po tayong mangarap. Patuloy tayong maging pag-asa sa susunod pang mga henerasyon.
0: Ito ang bagong landas na nais nating tahaki ng sama-sama. Mula sa simpleng pagbibilang ng mga nagawa, output, tungo sa tunay na pagbabagong na idudulot nito sa buhay ng tao, outcomes.
3: Ang Tagiptaka, maraming tulong yan sa magsasaka dahil ang presyo ng palay, mataas. Mataas ang presyo, nakapagpaaral po ako. Ang panganay ko po ay Philippine Navy and isa naming anak mayroon ng anak buhay sa air supply. Panguli, nursing student sa Nagakalig po. Ako po si Benigno Prestado, taga San Agustin. 25 years na po akong magsasaka.
4: Sa buong Pilipinas, kahit saan ako pumunta, pinadala ko walang dahilan na hindi dapat kumikita ang ating mga magsasaka at mangingisda kung tama ang implementasyon ng Sagipsaka Act.
3: Yung produkto namin, sir, binili ng kooperatiba, sir, yung bigas. Ako, kami po ang nagbibigay pong walang gutom sa DSWD.
5: Simula 2024, supplier po kami ng DSWD walang gutom. Sunod po yung LGU, so lagi po sila talagang kumukuha. Yun nga po yung example po nung pandemic, di pa manager. 17 million po
6: yung binili sa amin.
5: Opo. Nung nakaraan po, nagkabagyo po ng bagyong Uwan, so bumili din po sila sa amin ng worth 1.3 million na bigas.
6: Sa ngayon po, sa totoo, yung mga magsasaka po, sila sa ngayon po ay ginaganahan na.
5: Tinaganakan po silang magsaka.
6: Magsaka.
5: Dahil po maganda na po yung bili, yung presyo ng palay. Ng palay na binibili po namin. Maganda na rin po kasi yung market ng co-op namin. Direkta na po. Hindi na kung saan-saan sa private trader na napupunta. Ito po ang resibo ng Sagipsaka. Ito po ay ang aming mga produce.
6: 10 kilos.
5: Kami po ay nagpapasalamat kay Senator Kiko Pangilinan. Dahil po sa Sagipsaka, marami pong matutulungan. Hindi lang po ang aming kooperatiba, lalong-lalo na po yung aming mga magsasaka.
3: Dahil si Senator na mataas yung palay, kaya kaming magsasaka talagang super talagang medyo maugma kami ay masaya dahil ang presyo ng palay mataas.
7: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 7 minutos kapitbahay. Makalipasong alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, asa sa buwan ho ng Hulyo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay ho. Good morning, good morning, good morning sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating manging isda. Siyempre, taguso yan sa mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang hirap mong humahanap ng signal, ano ho. Makakuha lamang ng signal din sa amin. Anyway, hindi po kami sa loob po ng isang oras at tayo tututok po naman sa usaping agrikultura pa rin. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing sa labas ng ating himpilan, galing sa ibang lalawigan. Pagka tayo po isabay-sabay napapainggan sa lato ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tama po natin ang 104.3 The Capital FM, ano ho. Samantala, dyan muna tayo mapapainggan, ano ho. Po naman sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas po. Radyo Publiko, pasamantala muna ang mapapainggan sa 104.3 FM. Wala ho ngayong araw ng Lunes, ano ho. Panood nyo rin ho kami ng live sa streaming, Radyo Pilipinas social media pages. Aming pagbabalik po ng sa 738 kHz. Dako, asahan ho ninyo yung mas malinaw, mas pinaigting na paghatid po ng mga balita, impormasyon na serbisyong publiko. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala ho naman. Ayun. Nagkasama pa rin po natin dyan ang naikinig sa atin niya si May Pidig Ilocos Norte, ang DWCI. Ay, good morning ho rin. Isa DWCG si May Party ho naman ng Gayan. Morning kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Jen? Binabati ko na rin ng magandang baga si General Tom Lanchon. At syempre, pagbati, baka makalimutan ko, happy birthday kay paring Lando Marquez ng LDAP. Happy birthday, paring Lando. Kay Amer Bayanito. Natin kasama sa NFA Business Regulation Directorate. Senior na lahat kami. Na yata natira doon sa mga kasama ko rin doon. Okay. Ingat po sa mga nasa biyahe. Pakiusap lang si Mamang Chipper. Baka tutulog-tulog po sa Maribela. Ho yan. Ikalibit lang ay gising para iwas disgrasya. Iwas sa kanuha po tayo. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal po ang bikon sa kalsada.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Pangkalahat bang magigilagyan ng ating panahon ngayong araw nito ng Lunes, Hulyo 6, ano, ay bahagyang maulap. Agyang sa maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at magkidlat, tulad po yan ng mga localized thunderstorm. Dinhol at mainit at pangkalahatang tuyo naman ang panahon, ulit mataas po naman ang tsansa ng ulam po naman pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Sabay pa rin ho niyan, inabantayan po ang isang super typhoon, may international name na Bavi. Ano ho, talabas yun ang ating parat, inaasang papasok po ito. Posibleng bukas o sa araw daw naman ng Miyerkules. Papangalan ng Inday. Inday, siya ba ba sa pagdinig yung impeachment? Yung Inday kasabay sa impeachment hearing? Inday din yun, di ba? Wala itong direktang epekto naman sa bansa sa ngayon, ngunit maring magdulot po naman ng masungit na panahon sa mga susunod po namang mga araw. Ito sa atin sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Chance po ng pulupulong pag-ulan o biglang thunderstorm, lalo na sa hapon po naman o simiparty ng gabi. Ano? Extreme Northern Luzon naman, makararanas po ng epekto ng Ridge of High Pressure Area, HPA po yan. Dadala naman ang pangkalahat ng magandang panahon, at may mga isolated na mga thunderstorm din po naman. At may babala pa rin ho, ano ho? Posible ang mga biglang pagbaha o pagho ng lupa, flash floods o landslides. Oras na malalakas na at matatagal ho namang mga thunderstorm na yan. Okay. Sa parte naman ng Northern Luzon, may bahing dagat at hangin daw po riyan. Inapo hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Nordis hanggang Southeast. Ang kalagayan ng dagat ibahagi hanggang sa katamtamang pag-alon po naman. Din ang Mindanao, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa Southwest hanggang West. dagat po ay bahagya hanggang sa katamtamang pag-alon. Alabing bahagi naman ng ating bansa, bahina. Hanggang katamtamang hangin mula mo naman sa southwest na may bahagi hanggang katamtamang pag-alon po naman ng ating mga karagatan. Ayun. Mga nagtatanong, sa lugar po ng Cordillera, ang Cordillera Administrative Region, ilang po dyan yung Baguio City, na dyan po yung Atok, yung Benguet. Iba ba mga probinsya po dyan sa rehiyon na yan? Pangkalahat lang pong sinasabing maaraw ho naman ang panahon. Ano ho? May chance ha. Malalakas yung pulupulong pag-ulan at thunderstorm, isabit pa rin po ng hapon o sa gabi naman. Ayan. Baguio City po ay magiging maaraw hanggang bahagyang maulap hanggang sa umaga. Ano ho? Isabit po ng bandang alas 11 ng umaga. Hanggang sa hapon, po naman yung sinasabing 65% na po sa chance ha. Katamtaman hanggang sa malalakas sa thunderstorms. Ang temperatura po dyan maglalaro sa pagitan po ng 18 hanggang 27 degrees Celsius. Nananatili itong balamig kumpara po naman sa Kapatagan. Lalo na sa Atok Benguet, ano ho? Mas mababang temperatura sa Atok na naglalaro po sa 16 hanggang 24 Celsius po yan. Magiging magandang sikat ang araw sa umaga, sumalit may 60% pong chance po naman. Ang thunderstorm simula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ibang bahagi pa rin po ng CAR. Ang Mountain Province, Ibugao, Kalinga, Apayao, Abra. Kalahat ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Naranasin ho ng mga isolated thunderstorms sa hapon na maring magdulot po ng bigla ang zero visibility o makapal na hamog sa mga matataas po ng mga lugar. Dahil nga po sa mga bulubunduking topografiya ng Cordillera, ang publiko at mga biyahero po ay pinapayong mag-ingat. Ano ho? Landslide, yung flash floods na yan. Madulas na kalsada, mag-ingat po alam sa kabaan po ng Halsema Highway. Yung patungo sa Atok, Cannon Road, Marcos Highway, tungo naman sa Baguio. Kapag nagsimula na po yung ulan, banta po ng rockfall at makapal po namang fog.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ano yung asahan natin magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Tutok ko tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture magtatayo ng malalaking seed storage facility para po naman sa climate resilience.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Department of Agriculture binalangkas ang roadmap para po sa export ng paglaki ng ube industry.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At suporta naman ang pribadong sektor at pinag-aaralan na ng DA at PBB Center para po naman sa strategikong infra projects sa agrikultura pa rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Igalaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw ho ng Lunes. Ano ho? Mga bata, mga estudyante, pagigising. Iba dyan, maaga nga. Naglalakad na ngayon eh. Pero siguro doon, may dala po ng payong. Ang ganang sa ulan, kapote. O baril. Di ho panagsak. Yung mga improvised na pwedeng magamit o makasakit o makapatay. Ano ho? Doon walang bit-bit na ganyan yung mga anak. Ano ho? Pinaglaan po ng 550 milyong piso naman ng Department of Agriculture sa loob ng 2 taon para ho magtayo ng seed storage facilities sa buong bansa. Ayunin po niya mapalakas ang supply ng dekalidad na binhi. Maprotektahan din po naman yung agrikultura laban sa epekto ng pabago-bagong klima. Ayun po kay Agriculture Secretary Francisco Chilaurel Jr. Tatayo mga pasilidad sa lahat po ng reyuno pang maiwasan po naman ako lang ng binhi tuwing may kalamidad at supply disruption. Maglalaan po ng 250 milyong piso sa 2026, 300 milyong piso naman sa 2027, pero sa proyekto naman ikakalat sa mga pangunahing agricultural areas dito sa ating bansa. Ang Pilipinas na madalas naman ho ng bagyo at lindol, at target naman masiguro naman na tuloy-tuloy na supply sa magitan po naman ng mga pasalidad dito. Ay, si mga bansa, talagang iba, namamatay na ho sa tindi ng init ha. Sa Bureau of Plant Industry sa Quezon City, meron pong upgraded storage facility na kayang mag-imbak po naman na hanggang sa 9,000 sako ng binhi. At gumamit din po ng solar power para po naman sa operasyon. Ayon pa rin kay Sec. Laurel, ay good morning, Secretary Laurel. Madino sa pagtutok. Makakatulong ito sa mas matatag at mas efisyenteng seed supply system dito po naman sa ating bansa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Hanggap muna tayo ng report. Yung problema ng ano, di ba, sa Negros, yung mga tubuhan natin. Lumalaki problema ron eh. Inaigting hakbang laban po sa RSSI. Suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Minimuna natin ang mga detaling yan. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Top Confederation of Sugarcane Growers Association o Luzon Fed at mga sugar millers, ang kampanya ng Sugar Agricultural Administration laban sa pesteng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI na patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Sa isinagawang pulong ng mga ito, iniulat ng SRA na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa Luzon. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaki na itulong ng SRA sa pamamagitan ng pamahagi ng mga kagamitan, pesticides, abono at pagkapatupad ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa peste. Batay sa datos ng SRA, nasa higit 200 hektarya ng taniman ng tubo sa Luzon ang naapektuhan ng RSSI ngayong taon na mas mababa na kumpara sa 1,500 hektarya na itala noong nakaraang taon. Karamihan sa mga apektadong lugar ay nasa Batangas, nasundan ng Tarlac, Camarines Sur at Isabela. Mula sa SRA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 17 minuto na kabirbayan makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning! Nakatutok sa ating mga nasa malalayong lugar. Siyempre doon sa iba't ibang grupo, mga asosasyon ng mga magsasaka natin. Karami ho niya, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama din ho yung mga irrigators. Ano ho? Magkakatulong, magkakatuwang. Matyak po natin yung siguridad ng ating mga pagkain din po naman. Napaka-importante ho niyan. Samantala, isa ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapapabilang o mapabilang po naman ang ube bilang susunod na matagumpay na dekalidad na agricultural export ng bansa. Agin ito ang mas malakas ang koordinasyon sa industriya as pinalawak pong produksyon at pinag-isang branding na magbubukas ng mas malaking ambag na mabilis mong magpalago. Palago naman sa pandaigdigang pamilihan. Sa ginanap na konsultasyon sa mga grower, processors, exporters, researchers, at iba pang stakeholders, ilinaw po ni DA Secretary Laurel na ipoporsigyo ng gobyerno ang setihiyang pinangungunahan ng industriya alip na magdakda ng solusyon mula sa itaas pababa. Igyang din pa ni Secretary Laurel na ang papel ng DA magbigay po ng pondo, suporta, polisiya at pagsasaliksik po naman batay sa mga prioridad at okay na po mismo ng industriya. Gamat ang buko, saging, bangga, pinya, durian, ang nananatili pong pangunahing kumikitang export ay nakita ho ng mga opisyal ang ube. Yung halaya yan, di ba? Bilang umuusbong na produkto na may malaking hindi nagagamit na potensyal, gitna po ng lumalaking pangangailangan sa ibang bansa para po naman sa natural na pagkain sangkap at mataas uri ng naprosesong produkto. Nakabila po ng malakas na demand, labi ng stakeholders ng industriya ay patuloy po na ikipagbuno. Putol-putol na supply chains, hindi pare-parehong pamantayan ng kalidad, hindi sa matagamitan sa pagdatinim at ang kawalan po ng mga nagkakaisang marketing strategy.
7: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tanggap po tayo ng report. Report tayo, sige. 29, arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pangingisda. Happy anniversary sa Bifar, ha? Agit 10 milyong halaga ng mga gamitan, nasa bat po naman. Pinautan natin ang mga kumpletong detalye ng balitang yan. Nakatutok! Imag Dagala!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinigting sa pulis sa kanilang kampanya kontra ilegal na pangingisda sa iba't ibang panig ng bansa. Alisulutan rin ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ng mga yamang dagat habang kanila ring pinaigting ang PNP focus agenda sa pamagitan ng Enhanced Managing Police Operations. Ayon sa PNP, kinasa ang magkakaiwalay na operasyon mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 29 na individual habang mahigit 10 milyong pisong halaga na mga kagamitan sa pangingisda ang nasa bata. Kabilang sa mga lugar kung saan kinasa ang operasyon ay ang sa Dambantayan sa Cebu, Orion sa Bataan, Concepcion sa Iloilo at sa Zamboanga City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr., tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na pangingisda dahil sa mga angkargatan ay hindi lamang likas na yaman kundi kabuhayan din na napakaraming Pilipino. Gagawin nila ang pagpapatupad ng batas sa may integridad, pagkalan sa batas at karapatan ng bawat isa dahil sa hindi lamang nila layunin papanagutin ng mga lumabag kundi pangalagaan din ng mga kargatan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, pinabalakason ng Department of Agriculture ang mga hakbang para magamit ang kapital ng pribadong sektor sa mga mahalagang infrastruktura hudyat ng mas malakas na pagsulong para modernisa yung sektor po ng agrikultura sa magitan po ng public-private partnership o yung tinatawag na PPPs. Tungay po niyan, nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel sa mga opisyal ng PPP Center nitong katapusan ho ng Hunyo. Inalakay sa pagpupulong ang linya ng mga priority projects na layuning mapahusay at mapalakas ang siguridad sa pagkain, mabawasan po naman ang paggalugi sa ani. Bilang sa mga natukoy na posibleng ipatupad na PPP ang farm to farm market roads, mega food hubs, agri-fish ports, hatchery centers, mekanisasyon sa agrikultura, biosafety facilities, hindi po naman ang solar powered ice plants at irrigation systems. Tinitingnan din po ang mga opisyal ang paggamit ng DA ng PDMF upang mapabilis po naman ang pagsulong ng proyekto at mapahusay po naman ang kahandaan sa pamumuhunan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Simulan na ho natin ang pagtanggap ng mga report galing sa probinsya. Sige, galaw-galaw tayo sa mga probinsya ho. PDSWD, BIFAR at grupong Samapa nagkaisa po sa kanunahang pagtatripartite MOA sa Pangasinan. Git 3.7 milyong pisong seed capital. Pinagkaloob po naman sa 186 na mga magsasaka. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o Samapa. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ang BIFAR Region 1 at Samapa sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayug, Pangasinan. 24 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita sa Agoo. Department of Agriculture, Ilocos Region. Nagtala po naman na higit 2 milyong pisong benta sa kauna-unahang Interregional Kaniwa Trade Fair. Mga detalye ng balitang yan, andiyan po naman si Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Agoo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Report. Nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa merkado para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Ilocos Region ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang Inter-Regional Kadiwa Trade Fair sa SM City Clark sa Angeles City, Pampanga. Itinampok sa trade fair ang iba't ibang produktong agrikultura, processed food, handicrafts at iba pang dekalidad na produktong gawang Ilocos. Ayon sa DARFO, nakapagtala ang mga exhibitors ng mahigit 2 milyong piso na kabuang benta, patunay ng lumalawak na pagtangkilik ng mga mamimili at ng lumalaking merkado para sa mga lokal na produkto ng rehiyon. Sinabi ni Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Taktak na mahalaga ang pagpapalawak ng market access para mapalakas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante at matiyak ang sapat at ligtas na supply ng pagkain. Umaasa naman ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na magbubukas pa ang naturang programa ng mas maraming oportunidad sa marketing at agri-entrepreneurship para sa mga MSMEs ng Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Shoutout daw sa mga nakatutok sa atin, sa mga pamilihang bayan, yung mga naggagandahang beautiful girl at yung mga macho, mga guwapings, mga nagtitinda ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, sa mga gulayan. Good morning, smile naman kaya riyan. Lumapit yung mga suki natin. Ayan, mga magsasaka mula po naman sa Camarinesor na tanggap na ang kanilang titulo ng lupa. Oy, sarap naman niyan. Sana all. 21 milyong pisong utang binura po ng DAR. Kamusta kay sekretary ng DAR? Conrad Estrella, sir. Kailan ka ba, sir, magpaparamdam din sa amin? Pinatid ang mga balita. Nakatutok po naman sa Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aabot sa mahigit 1,500 na mga magsasaka ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa at mga sertipiko na nagbura sa 71 million pesos na agrarian debt sa isinagawang pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ng Department of Agrarian Reform. Sa isinagawang pamamahagi ng DAR Camarines Sur 2, na ipamahagi nito ang 1,504 na COCROM sa 1,327 na mga agrarian reform beneficiaries. Katumbas ito ng mahigit 71 million pesos na buradong obligations mula sa principal loans, unpaid amortizations at accumulated interest ng mga titulo ng lupa. Samantala, iginawad naman ang 235 land titles sa 192 na mga magsasaka na nagpapalakas sa legal ownership ng mga lupang kanilang sinasaka. Kabilang rito ang 69 na electronic titles o e-titles sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o split project kasama ng emancipation patents o EP at certificate of land ownership award o CLOA. Ang nasabing distribution ay bahagi ng alituntunin ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na formal na nagbubura sa pagkakautang at tax liability ng mga agrarian reform beneficiaries. Layunin nito na ipagpatuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang suportahan ang mga beneficiaryo ng agrarian reform. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Samantala, pinag-utoso ng DA ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import po ng 5% broken white rice simula ngayong buwan para humaprotektahan ang lokal ng mga magsasaka laban sa pagbabaho ng presyo ng palay. Hinimok po ng DA mga importer na magpasok na lamang ang 25% broken rice segment. Po'y dahil sa hindi kayang may pagsabayan ng mga lokal na gilingan sa murang imported rice na po naman sa Vietnam at Thailand, ay mataas po na polishing technology po naman. Dala sa Bataan, agkaloob po ang Department of Agrarian Reform ng mga bagong makinarya sa mga magsasaka sa Bataan, pangitaas sa produktibidad at katatagan laban po naman sa climate change. Pati naman ang Zambales, higit po naman sa 1,500 magsasaka naman sa Masinloc. Makikinabang sa bagong 727 million na mga mega farm to market road projects, magpapabilis po naman sa pagbabiyahe ng mga produkto. Naman sa Nueva Ecija, simulan na po ng Philippine Rice Research Institute ang PhilRice at good morning sa mga taga-PhilRice. Pero good morning din sa mga taga-PhilMec. Director Junicia Albinja, kamusta ka na, Dreg? Ang pamamahagi po na mas matibay at mataas na mag-aning uri ng binhi, ilang paghanda po naman sa wet season. At titulo naman ng lupa ay pinagkaloob ng DNR sa mga benepisaryo sa Catanduanes. Oy, salamat! Catanduanes yan eh. May po natin ang mga detalye ng balitang yan. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Albay!
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
14: 5 benepisaryo sa San Andres, Catanduanes ang tumanggap ng Agricultural Free Patents o titulo ng lupa sa ilalim ng programang handog titulo ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, kasabay ng pagpapatupad ng DNR permitting on wheels. Bukod sa mga individual na benepisaryo, iginawa din ang mga special patents sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at Local Government Unit ng San Andres upang suportahan ang paghahatid ng serbisyong pampubliko at mga proyektang pangkaunlaran sa bayan. Ayon sa DNR Bicol, layunin ng programa na mabigyan ng legal na pagmamayari at seguridad sa paninirahan ng mga matagal nang nagsasaka at naninirahan sa kanilang mga lupain, habang inilalapit din sa mga komunidad ang mga serbisyong may kaugnayan sa Land Administration at Environmental Permit. Sa pamamagitan ng handog titulo at permitting on wheels, patuloy na isinusulong ng DNR Bicol ang mas mabilis at mas accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan kasabay ng pagsusulong ng seguridad sa pagmamayari ng lupa at pangmatagalang kaunlaran sa mga lokal na pamayanan at insunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 31 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Estudyante papasok. Ngayon pa lang, iba dyan, 5:30, naglalakad na eh. Tungkol sa mga paaralan. Atin yung mga bata natin, ho. asa ng bayan ho yan. Balik po kami sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
16: Ako po si Sabino Reyes Camacho Jr. Isa po yan pong leader ng Samahang Mayisda Contra Corruption. Ito pong sama ko. Patungkol po sa bagay na yan, ito nga po ating mga opisyal ng ating pamahalaan na napatunayang sangkot sa korupsyon ay karapat dapat talaga po na sana harapin niya at ipaliwanag niya kung talaga bang nagawa niya yon. Pero dahil na sa napatunayan na po siya, sana sundin niya na lang po kung ano ang naayon na igagawad sa kanyang parusa, kaparusahan ng ating batas ng bansang Pilipinas. Yan po ang gusto namin sabihin na sana ang ating mga halal na opisyal ay pag-isipan po natin na inihalal tayo ng taong bayan. Hindi para sa ating mga sariling na gustuhan o pangangailangan. Inihalal tayo para pagsilbi ng ating kababayan, mahalin natin sila, iturin natin silang hindi kaiba sa atin. Huwag naman yung kung saan nakaupo na tayo, ay iba ng ugali natin, tapos mangungurapot pa tayo. Yan po ang ayaw na ayaw ng aming grupong Samahang Mayisda Contra Corruption.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi pa.

Mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: kung inda. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago maggali mo doon, binabati ko muna ng happy birthday si paring Amer Bayanito. Sa-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Dalawang anak nito. Wala pa yata itong apo. At kung kasama itong naglilingkod pa rin kapwa kami dyan sa NFA nung araw. Amer Abinito, Abayanito, Amer Bayanito, happy birthday. Ganun din kay paring Lando Marquez ng LTAP. At ay Kalando, nagbe-birthday din ho ngayon na naway madagdagan pang marami mong buhay at puting buhok. At happy birthday din kay Chen Del Rosario. Ajan na Del Rosario Badwa sa Tarlac. Ayun, happy birthday din kay Colonel Aurelio Hiterosa, isang inaanak ko ni Fernando Po Jr. Daking. Ayan, gano, tuloy si Daking noon. Ikaw ang chief PNP. Pero anyway, ay pa rin ang buhay. Happy birthday muli kay Colonel Aurelio Hiterosa. Ayun, din kay Jojo Nemis, kay Roland Lakanlale. Po naman sa USFA, happy birthday. Good morning ngayon kay Ate Irene Asesor. At dyan po sa Washington, good morning.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tanggap muna tayo ng report. Mamaya may makakaugnayan tayo from Bureau of Soil and Water Management. Nga pala, tama ba? Nagretiro na si Director Gina Pinilo. Direk, hindi man ako nakasilip sa iyo. Personal na magpasalamat muna. Sasikapin ko magkaroon tayo ng ugnayan. Higit sa 25,000 hektare po naman ng palayan sa Iloilo. Target po na matulungan ng libreng agricultural zone. Services po naman ng Department of Agriculture. Hindi natin ang mga detalye ng balitang yan. Diyan po si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ng Department of Agriculture Western Visayas na mabigyan ng libreng serbisyo ng agricultural drone ang higit sa 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo. Layunin ng programa na maisulong ang precision farming at mabawasan ang gastos, gawain at oras na igugugol ng mga magsaka sa pagtatanim sa ilalim ng programa. Sagot na ng DA ang drone services para sa magsaka at mayroon na ring tao na mag-ooperate nito. Kailangan lang na ihanda ng magsaka ang kakailanganing binhi, pestisedyo, pataba at tubig. Ayon sa DA Western Visayas, may 15 bayan sa Iloilo ang pinili bilang priority rice cluster area para sa pilot testing. Sa oras na magtagumpay ang pagpapatupad sa Iloilo, plano ng ahensya na palawakin ang programa sa iba pang lalawigan sa rehiyon sa susunod na cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning kay Congressman Rolex Obligo. Ganun din kay Congressman Sarmiento. Ayun. Ting sa transportasyon nito nung araw, magaling ito. Sa privado na rin, kapwa ni Rolex Obligo. Regenerative vegetable farming, dagdakita na magsasaka, tulong po naman sa soil rejuvenation. Amin po natin ang detalye, nandiyan po naman si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bawang may benepisyo sa magsasaka at lupang sagahan ang regenerative vegetable.

0: vegetable farming na itinuro ng Mariano Marcos State University sa pamamagitan ng Eskwelang de Air o SOA program. Nagsilbing tulay ang Radyo Pilipinas Lawag, Radyo Adyo ng Bayan ng Pidig at Radyo Karuba ng Bayan ng Burgos Ilocos Norte upang ihatid ang serbisyo at makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng MMSU sa 1,000 nag-enroll ng School and the Air program. Sa mensahe ni Dr. Nathaniel Aliboyog, Vice President for Research, Development and Innovation sa graduation exercises, maliban sa nakakatulong ito sa libu-libong magsasaka, na ibababa nito ang production cost at maitaas ang kita ng mga magsasaka. Mapapaganda pa ang kalidad ng lupang sakahan dahil organiko ang mga ginagamit dito. Isa lang ito sa mga teknolohiya ng pagsasaka ng universidad bilang suporta sa kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na tulungang maiahon sa hirap ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mas pinadali at mas pinagandang paraan ng pagsasaka gamit ang mga makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nakakasama po natin this morning mula po sa tanggapan ng Bureau of Soils and Water Management. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Good morning pa rin kay Director Gina Pinilo. Ma'am, naku, may exit ka na ba talaga? Nagretiro ka na? Di pa ako personal nakapagpasalamat sa iyo, ha? May gawa tayo ng paraan, sige. Nakasama po natin si K.P.H. Ramos. Miss Juan, Rapid Soil Test Section. Ang Bureau of Soils and Water Management Department of Agriculture. Para saan ho yan? Ano ba yan? Bakit natin kinakailangan ho yan? Ano ho? Yung mga bagay-bagay na lilinawin po natin at dapat nating matutunan. Kasi ganun, makatipid po tayo. Hindi tayo lagay ng pataba sa mga kinakinapestisidyo sa lupa. Tapos ang lupa natin may problema pala. Dapat na, lahat ho yan nakaayos, nakasalansalan tama yung mga impormasyon, mga bagay-bagay na malaman ho natin. Si Ma'am K.P.H. Ramos, ang sanhin niya na natin. Ma'am K.P.H., tama ba si Ma'am, ano? Magandang umaga po, Ma'am K.P.H. Ramos. Unique yung pangalan ni Ma'am. Good morning po, Ma'am.
3: Magandang umaga po.
2: Ayun na pa si Ma'am. Naku, Ma'am, naabala ko Zumba mo. Tsaka yung favorite breakfast mo. Maaga kang sasal lang ngayon. Good morning po. Tama po ba ang K.P.H. Ramos?
3: Apo, K.P.H. Ramos po.
2: Maraming Ramos, Ma'am. Taga saan po ang Ramos niyo? Saan po ang Ramos niyo?
3: Sa Pangasinan po.
2: Ah, Ilocano. When manong, ang sublita'y tibarangay. Ayan. Okay. From the Bureau of Soils and Water Management. Pag-usapan nga ho natin. Ma'am, kamusta po? Ano po ang mga latest natin dyan? Alam naman natin na ang inyong tanggapan. Napaka-importante po ito para walang nasasayang na gastusin, walang nasasayang na pataba. Walang pagod na nasasayang din ho naman. Napaka-importante. Tinitingnan muna natin. Ano bang klaseng lupa meron tayo? Na mga pagsusuring dapat gawin para maging akma naman kung anumang fertilizer ang ilalagay natin. Malaking bagay ho niyan eh. Malaking tulong para sa magandang ani din ho naman. Sana po ang mga latest po natin tungkol po dyan, Ma'am K.P.H.
3: Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So ang aking pong ibabahagi po ngayong araw is ang ating tinatawag na BSWM, Fertrite Mobile Application. So ito pong ating BSWM Fertrite Mobile Application ay isang smart tool na dinevelop po ng Bureau of Soils and Water Management upang matulungan po yung ating mga magsasaka, tama po kayo, sa pagbibigay ng tamang rekomendasyon sa paglalagay po ng ating abono po. So, dito po sa ating Fertrite Mobile Application, matutukoy po natin kung gaano karami at anong klaseng uri po ng pataba yung ating kailangang ilagay sa ating lupang sakahan. Base po ito sa resulta po ng pagsusuri ng ating lupa.
2: Oo. Ano po itong mobile app na ito? Bago ho ba ito? Matagal na bubang practice ginagawa ito? Kailan pa po ito nagsimula?
3: So, ang ating mobile application po na ito, ang Fertrite, ay una pong inintroduce ng Bureau of Soils and Water Management noong 2024 po. So, medyo matagal na rin po ito at binabahagi na rin po natin ito sa ating mga magsasaka kapag po tayo ay nagkakandak po ng mga trainings po sa iba't ibang mga lokalidad po.
2: Oo. Kung mobile app ito, ibig sabihin ginagamitan po ito ng cellphone. Paano kung, ano ba to? I-download mo muna tapos wala nang problema sa mga signal. May mga lugar na mahihina po ang signal eh. Paano bang tumatakbo ito?
3: So tama po kayo, ito po ay isang mobile application. Ibig sabihin po, kailangan po nila itong i-download po. So ngayon po, ang ating Fortrite mobile application ay libre po nating ma-download sa Google Play Store. At kapag po ito ay na-download na, hindi naman na po kailangan ng internet connection. So pwede po nating itong magamit na offline. So wala pong problema po sa signal once na na-download na po.
2: Once na download na, okay na yun, tuloy-tuloy nyo, may signal o wala, gagana na talaga.
3: Opo, tama po.
2: Yun po, gano'n na ho karami ang gumagamit ho niya at nakakaunawa. Alam naman ho natin na hindi po naman lahat ito talagang peki pa. Kinakailangan may alalay pa ng mga kasama sa bahay at yung mga mas bata-bata na nakakaunawa. Gano'n na po karami, gano'n na po kalawak itong mga makabagong itong sistema?
3: So, nung amin pong huling nakita yung record, meron po tayong almost 7,000, around 7,000 users na po or na downloads po sa ng ating Fortrite mobile application. So katunayan po, hindi lamang po sa Pilipinas po meron tayong record ng download. Maging sa ibang bansa po, nakikita po natin na ito ay dinadownload at ginagamit po ng mga users po sa ibang bansa.
2: Oh, okay. Nang ulitin ko lamang po ng konti, binabanggit po nating Fortrite app na yan. Ano ho? Yan po ay gamit, paggawa po ng gabay sa pag-aabono. Nagbibigay po yun ng mabilis at tama rekomendasyon. Sa uri at dami po ng sinasabing fertilizer, yung pangangalaga sa lupa, iniiwasan po dyan yung labis sa paggamit ng kemikal na nakasisira po naman talaga sa lupa. Sino-sino po ang gumagawa at nagpapatakbo po ng app na yan? Maliban po sa BSMW, meron pa ba kayong katuwang?
3: Ang ating pong mobile application ay pinangungunahan po ng Laboratory Services Division. So, BSWM lamang po yung nagpapatakbo po sa ating mobile application. So, kasalukuyan po, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update. Ngayon po kasi meron na po tayong 75 na uri ng pananim na available po ang fertilizer recommendation doon sa ating mobile application. At ito po ay ating dinadagdagan pa po nang sa ganun po mas makatulong po sa ating mga magsasaka. So hindi lang...
2: Bigyan nga ho natin ng pagkaunawa, medyo tumakbo man yung imahinasyon na nakikinig sa atin. Paano po gumagana itong mobile app na yan? Halimbawa, na-open mo na. Ano yung dapat mong gawin dyan? Ano yung una mong dapat maunawaan? Rektang pwede ka na magtanong. Halimbawa, itatanong mo doon, anong pananim ang itatanim ko? Ano ba? Palay ba? Mais ba? Gulay ba? Paano ko ba yung mga procedure na gagawin?
3: Ayun po. So once na na-download po natin ito mula sa Google Play Store, pagbukas po natin, makikita po natin yung mandato at impormasyon po tungkol ng Bureau of Soils and Water Management. And then kapag na-next nyo po ito, magbibigay po ito ng procedure or hakbang po sa tamang pagkolekta ng ating lupa na susuriin po para dun sa pagbabasihan ng ating fertilizer recommendation. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga tables ng rekomendasyon sa pangangalaga po ng kalusugan ng lupa. And then, ang panghuli naman po, doon na po natin ilalagay yung impormasyon po na nakuha natin mula sa resulta ng pagsusuri ng lupa. So, once na nalagay po natin yung resulta ng pagsusuri ng lupa, maaari na rin po tayong pumili ng anong klase pong pananim yung ating gustong itanim sa ating lupang sakahan. Tapos, ito na po ay automatic na mag-generate po ng fertilizer recommendation. At iba pa pong intervention na maaari po nating gawin sa ating lupang sakahan nang sa ganun po mapainam po natin yung kalusugan ng lupa at yung ani na rin po ng ating mga magsasaka.
2: Ma'am KPay, sabi ho ng isang nakikinig sa atin, ano daw po ba ito? Libre daw ho bang gamitin yan? Wala bang mga charges yan?
3: Opo, libre lamang po natin itong madadownload sa Google Play Store. Wala po itong bayad. So ngayon po kasi sa Android phones pa lang po ito available. Ngayon po ay kasalukuyan na po naming dinidevelop nang sa ganun po ay maging available na rin po ito para sa ating mga iOS users po.
2: Oh, itong mobile app na yan, siguro nag-iisip yung iba, lahat ba ng tanong ko masasagot dyan? Ano naman ang katiyakan na tama yung mga rekomendasyon nito?
3: So, ang isa rin po nating pinopromote po sa paggamit ng ating BSWM Fairtrade Mobile Application ay yung tinatawag nating holistic at science-based approach po. So, hindi na po tayo manghuhula kung anong klaseng uri ng pataba, gaano karami, at kailan po natin ito i-apply sa ating lupang sakahan. So, yun po yung binibigay nitong gabay at impormasyon na maaari pong magamit ng ating mga magsasaka.
2: Oo. At maliban pa ho dyan, meron pa bang ibang dagdag na meron ito o mga features yung app na yan? Malaman po ng tambayan.
3: So tama po. Dito po natin pwedeng malagay yung resulta ng pagsusuri para sa soil pH, level ng nitrogen, level ng phosphorus, at level po ng potassium dun po sa ating lupa. Pagkatapos po nito, pag nailagay po natin yung resulta na iyon, hindi lamang po fertilizer recommendation yung maaari nating makuha, kung hindi iba pa pong rekomendasyon. Like for example po, masyadong acidic ang ating lupa or masyadong alkaline, bibigyan niya po tayo ng rekomendasyon kung paano po matatama yung soil pH. Nang sa ganun po, yung ilalagay po nating pataba ay maging epektibo po at makuha po ng ating mga halaman. So, automatic po lahat iyon.
2: So, ilan nga po sa mga binabanggit, yung mga karadagang feature, merong soil sampling guide. Po ito, yung mga gabay ba nito, English Tagalog, para madaling maunawaan?
3: Tama po. Meron po tayong English na procedure. Meron din po siyang Filipino translation po.
2: Oh, din ho ba na yung input ng soil test sa kit yung SDK, pero ho bang ilagay ito sa app ay yung resulta ng soil test gaya po ng antas ng pH, nitrogen, sa saktong kalkulasyon?
3: Bali po kung halim... Kung ang resulta po natin ay na naka-numero po, numbers po siya, meron po tayong table doon kung paano siya mako-convert po as fertility ratings. So, as low, medium, or high. At yun po yung ating i-input doon po sa ating mobile application. So, meron din naman pong gabay kung paano po yung pag-input po ng resulta.
2: May mga pumapasok context, Ma'am KPG, ano daw, hindi lang English, hindi lang Tagalog, local tang, bawa Bisaya, Rainon. Total ito eh, computer na lang ang kausap, hindi na pupunta sa mga tanggapan, sa mga opisina. Maganda raw kung maisama yon, kung sakasakali, bakit matrabaho, no? Pero kung magagawa, huy, mas maganda, di ba? Kung may iba-ibang wika, magagamit.
3: Tama po. So, lahat naman po ng mga feedback ay open po kami na mapakinggan. At gaya nga po ng sabi ko, patuloy po namin itong ini-improve at ina-update. Nang sa ganun po, mapagsilbihan po natin ng mas mainam ang ating mga magsasaka sa lahat po ng panig ng Pilipinas po.
2: Ma'am, siguro bago tayo tuloy ang magwakas, ma'am, pakipaliwanag nga po muli. Halimbawa, magbubukas at i-download yung mobile app na yan. Po yung unang-unang dapat gawin?
3: So, ayun po, libre po natin itong madadownload mula sa Google Play Store. At para naman po sa ating mga iOS users, ito po ay nakalinya na po na maging available para sa mga iPhone users po. At once na na-download na po ito, wala na po tayong kailangan na internet connection or data. Maaari po natin itong magamit offline. So, sa una po nating pagbukas, mababasa po natin yung impormasyon ng Bureau of Soils and Water Management sa mga atang mandato nito at yung patungkol na rin po sa ating Fairtrade mobile application. At once na na-open po natin ito, magbibigay po ito ng hakbang sa tamang pagkolekta ng lupa na ating gagamitin sa pagsusuri po. Tapos din naman po ay makikita natin yung mga iba't ibang tables po na kailangan natin na magiging gabay sa paggamit po ng ating mobile application. At once na next po natin ito, doon na po tayo mag-i-input ng resulta po ng ating pagsusuri at mamimili ng kung anong klaseng pananim po ang ating gustong itanim sa ating lupang sakahan at automatic na po itong magbibigay ng fertilizer recommendation po.
2: Ma'am Kay Page, ma'am, marami pong salamat at congrats na lang. May bago yata nga para namumunod, pamunuan ang BSMW. Tiro na pala si Dr. Diagina Pinilo, ha?
3: Ah, yes po.
2: At congratulations na lamang po doon sa inyong bagong OIC, si Mama Denise Solano. Ayan. Okay. Ma'am, marami pong salamat, ha. Mga KPH, pwede mo nang balikan yung Zumba mo, pwede mo nang balikan yung favorite breakfast mo. Salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Thank you, ma'am.
3: Okay po, maraming salamat din po. Magandang umaga po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ano kaming oras? Ang alam po, maraming salamat, ma'am K.B. Ramos ng Bureau of Soil and Water Management. Ting muli kay Direktora Gina Pinilo, ma'am. Kamusta ka na? Ang alam nila Roger, Alvin, Roban, Arnel, Mike, Rose. Parin po natin, iba pang kasama natin dyan sa RP Sports, sila Nida, Susan Jamard. Po naman sa magazine, iba po natin sila sa Marisol Julius Camille Rona. Ang alam po nila Julius, sa alas kayo sa Bertirambolo, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho, yan po isang paraiso. E minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na official visit sa Canada.
3: Headlines.
0: $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito.
3: Headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatakdang magsimula mamayang hapon.
3: Headlines.
0: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday.
3: Headlines.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala makakarap si Jasmine Paolini ng Italia sa bagong round ng Wimbledon Tennis Competition mamayang gabi.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas matapos ang matagumpay na official visit sa Canada. $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula Canada para sa matagumpay na 4-day official visit. Dumating ang Pangulo sa Villamore Air Base kahapon bandang alas 3:56. Kasama si First Lady Lisa Marcos at ang bumubuo ng delegasyon. Sa pagdating ng punong ekutibo mula Canada, ay bit-bit nito ang umaabot sa $2.5 billion na investment commitments mula sa iba't ibang Canadian companies. Ayon sa Pangulo, nasa linya ng pagmimina, critical minerals, energy services at information technology, and business process management at digital economy ang mga nagbigay ng commitment na mamuhunan ng negosyo sa bansa. Kaugnay nito ay nabanggit tuloy ng Pangulo na dahil sa ganitong investment commitments ay marapat lang na pagtibayin ang free trade agreements sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: So these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Opisyal na sisimula ng Senado bilang impeachment court ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isinasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. 4 na articles of impeachment ang kinakarap ni Vice President Duterte. Batay sa mga patakaran ng Senado, sapat na ang hatol na guilty sa isa lamang sa mga ito upang mapatalsik siya sa pwesto. Kaya hindi na kinakailangang pagbotohan pa ang natitirang mga artikulo. Kabilang sa mga isyong kinakarap ng Vice Presidente, ang umano'y irregular na paggamit ng confidential funds hindi may paliwanag na yaman at aligasyon ng panunuhol. Gayon din ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ay kay Senate President Sherman Gatchalian na nagsisilbing presiding officer ng impeachment court. Nakalaan ang unang araw ng paglilitis para sa paunang proseso. Kabilang dito ang opening statements ng prosecution at depensa. Sa mga susunod na araw naman, inaasahang sisimulan ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Narawagan naman si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga kapwa-senador na panatilihin ang pagkakaisa at pagiging profesional sa pagdinig sa kaso sa kabila ng magkakaibang pananaw.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa Senado kaugnay ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang hatid sa atin ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nakahanda na ang buong National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng mga kakailanganing seguridad sa buong palibot ng Senate Building kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hinsel Asilo, na inatasan na ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin na i-deploy ang nasa 3,259 civil disturbance management at kung kakailanganin pa ay i-deploy pa ang karagdagang 2,900 naman ang itatalagang reactionary standby support force officers na magsisecure sa buong Senate premises. Dagdag pa ni Asilo na tanging labas lamang ng buong Senado ang nakatagdang bantayan ng NCRPO at sa loob naman ay ang usaan na ang magsisiguro ng seguridad sa Senado, sa loob ng Senado at hearing grounds. Siniguro naman ng NCRPO na paiirali naman nila ang maximum tolerance sa mga may planong magsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa Senate Building sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas magiging mabilis ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang akusadong haharap sa paglilitis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Payag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Anya, sa ganitong paraan kasi mas madali nitong may papaliwanag ang sarili sa mga kwestiyon na ibabato sa kanya. Dagdag pa ng punong ekutibo kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit sa kanyang mga abogado na harap siya sa pagdinig, lalo na't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Sherman Gatchalian inaasahang dadalo sa lahat ng senador sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na makikilahok ang lahat ng mga senador sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa isang panayam nitong weekend, pinahayag ni Gatchalian ang paniniwalang dadalo ang lahat ng mga senador kabilang ang mga minority senators sa impeachment trial dahil bahagi ito ng kanilang trabaho sa mataas na kapulungan. Binanggit rin ng Senate President na alam naman ng lahat na mas mainam na maging present sila para sa pagdinig at makita mismo ang kaganapan sa pagsisimula ng impeachment trial. Ayon sa leader ng Senado, mahalaga sa kanya ang naging pagdalo ni Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda sa All Senators Caucus na pinatawag niya nitong Biyernes. Anya, nakita niya dito na marami sa kanilang mga kasamahan sa minorya ay nag-move on na sa isyu ng Senate leadership at nais nang magbalik trabaho. Binigyang diin ni Gatchalian na kahit hindi lahat ng 24 senators ang makadalo sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, mahalaga ay magkaroon sila ng quorum. Alas 2 ng hapon mamaya ay nakatakda ng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfason Show at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ilang mambabatas at House public at private prosecutors nagkakaisang nanalangin at nagsimba sa bisperas ng pagsisimula ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagkakaisang nagsimba ang ilang miyembro ng public at private prosecutors, maging ang ilang house leaders sa bisperas ng pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang misa na ginanap sa Archdiocese Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City, magkakasama silang nanalangin. Ayon kay House Prosecutor Leila De Lima, hiling nila sa Panginoon na patuloy silang gabayan at pagkalooban ng karunungan, lakas at katatagan sa misyong ito. Anya, tungkulin nilang itaguyod ang pananagutan na ipinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan. Nanawagan din ang Senior Deputy Minority Leader sa taong bayan na simula ngayong araw subaybayan ang mga kaganapan sa Senado. Anya, importante na mabantayan ang napakalagang prosesong ito ng pananagutan, suriin ang ebidensya at sama-samang manawagan na tapusin ang paglilitis hanggang manaig ang katotohanan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa bahagi ng Diokno Boulevard sa Pasay City simula ngayong araw. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad ng security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na nilabas ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard simula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street. Sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial, mananatili naman ang pagsasara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekdays na walang nakaschedule na impeachment trial. Samantala, sa panahon ng road closure, maaring makadaan sa bahagi ng Diokno Boulevard ang mga sumusunod: mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcer.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Office of Civil Defense bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Bobby. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon, maaari nitong palakasin ang Southwest Monsoon o habagat habang papalapit sa bansa ayon sa PAGASA. Dagdag pa ng Weather Bureau, posibleng maramdaman ang epekto ng inaabangang super bagyo pagsapit ang Miyerkules, Hulyo a 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., layunin ng hakbang na matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng super bagyo para matulungan ng pulisya ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng safety measures sa mga residente. Target nila makamit ang zero casualty sa bagyo, kaya't kanilang inilataga ang disaster response protocols para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat, lalo na ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa baybaing dagat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at palakasin ang mga paghahanda bago magmamamalakas ang bagyo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Team Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard naglabas ng paalala sa publiko para makaiwas sa panganib na dulot ng bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaiigting ng Coast Guard Station Malacañang ang kahandaan at pagtugon sa banta ng Super Typhoon Inday PH sa pamamagitan ng tinatawag na 3Ps o yung preemptive, preventive at proactive approach. Nakaangkla ang hakbang na ito sa eye care program ng Philippine Coast Guard na naglalayong protektahan ang buhay, maiwasan ang maritime incidents, mapangalagaan ang mahalagang pasilidad at mapalakas ang koordinasadong emergency response. Layunin ng CGS Malacanang na mas mapabilis ang paghahanda, pag-iwas sa posibleng sakuna at agarang pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: The Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang paghahanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Narito ang report ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Habang papalapit sa PAR ang bagyong may international name na Bavi, agad nang nagpreposisyon ang Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon. Kabilang sa pinadalhan ng karagdagang 7,000 family food packs ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng kanilang disaster preparedness measures para matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang may papamahaging ayuda sakaling lumala ang lagay ng panahon. Batay sa pinakauling forecast ng PAGASA, inaasahang papasok ng PAR ang sama ng panahon sa Miyerkules at tatawagin itong Bagyong Inday. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, maaari naman umanong dumaan ito sa pinakahilagang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes. Binigyan din naman ng DSWD na patuloy itong pinalalakas ang paghahanda at ang disaster response operations sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabalang DNR Mines and Geosciences Bureau na posibleng pagguho ng lupa at pagbaha sa 1,396 barangays dahil sa banta ng super typhoon na may international name na Bavi o Pre-Inday. Batay ito sa 3 araw na rainfall forecast ng PAGASA at geohazard maps ng DNR-MGB. Pinayuan ng publiko na bantayan ang pagtaas ng tubig lalo na sa mga ilog, sa mga dalisdis at iba pang mabababang lugar. Dapat ding agad na iulat ang anumang sinyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagbaha o pagputik ng tubig. Pinapayon din ng mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak o sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Hinikayat naman ng publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas kung kinakailangan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Yan po ay simula ngayong araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami sa mga live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Mga kaibigan, marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit nila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na may natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto sa panayam ng media sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usaping ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Ito'y kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nilang makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi pa ng punong ekotibo, hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Makangailangan na niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ng Malacanang na tuloy ang paghahanap ng pamahalaan kay dating Congressman Zaldico sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan sa graft case na kinakarap nito dahil sa hindi pa siya naaresto. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi nangangahulugang binasura ang mga kaso laban kay Ko ang pag-archive ng kaso. Anya, isa lamang itong pansamantalang hakbang ng korte habang hindi pa hinaihaharap sa hustisya ang dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro na may babalik sa regular ang proseso ng kaso sa oras na maaresto si Ko. Dagdag pa niya, nananatiling may pananagutan ng dating kongresista dahil hindi tumatakbo ang prescriptive period habang naka-archive ang kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Manoy maanomalyang road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya noong November 2025 matapos siyang umalis ng bansa para sa medical treatment.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang naipanalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea. Katunayan ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng Arbitral Award na ito sa oras na matapos na ang kanyang termino. Itong dahilan ay kay Pangulo sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa Arbitral Award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng punong ekotibo, mahalagang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakda o nakakadagdag pa sa atensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Gibo Chodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., salip kasi na umusad pasulong ang pag-usap ng Beijing at Maynila sa mga issue sa West Philippine Sea, nababawasan pa ang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative niya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin may kakailan na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyon nito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na sinusulong ng Pilipinas. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na ang pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo ng komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, ay walang maitutulong sa mga hakbang na pinatutupad para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ang Strat-Based Institute na pabilisin ang pagpapatupad ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Strat-Based Institute President Dindo Manhit, mahalagang mapabilis ang modernisasyon ng AFP at may patupad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapalakas ang depensa ng bansa sa lupa, himpapawid, karagatan, cyberspace at information domain. Sinabi rin ni Manhit na hindi lamang kakayahang militar ang kailangan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Anya, mahalaga rin ang pagtutulungan ng pamahalaan pribadong sektor, akademiya, civil society, media, faith-based organizations at mga international partners. Batay naman sa isang survey na isinagawa noong Mayo, 86% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mahakbang ng pamahalaan upang ipagtanggol ang West Philippine Sea.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suggestion na iban ang mga video game na kinatatampukan ng karasan o patayan. Payag ito ng Pangulo kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na nakakaapektong video games sa pagtingin ng mga bata sa karasan, lalo't sa mga larong ito nabubuhay mga karakter kahit napatay na ng ibang players. Sa usapin naman ng pagpapababa ng edad na maari ng papanagutin sa batas, ayon sa Pangulo, kailangan pa itong mapangaralang mabuti. Kailangan anyang konsultahin ng mga eksperto sa child psychology para sa usapin ito at upang mapag-aralan din ang posibleng epekto ng mga suwestyong ito sa mga bata.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Responsableng paggamit ng internet sinusulong ng National Youth Commission. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isinusulong ng National Youth Commission o NYC ang wasto at ligtas na paggamit ng internet para sa mga kabataan. Kamakailan lamang, naging kabahagi ang NYC ng forum sa ilalim ng Meta Philippines na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens na layong palawakin pa ang mga estratehiya na pangalagaan ang kaligtasan ng kabataan sa paggamit ng social media. Sa naturang forum, binigyang pagkilala rin ang tagumpay ng Cyber Youth Leadership Course na pinangunahan ng Philippine Public Safety College at National Cyber Training Institute na nagbahagi ng kaalaman kaugnay ng online phishing, online exploitation at privacy setting. Bukod sa mga inisyatibong ito, magkakaroon din ng ASEAN Digital Resilience Summit sa pakikipagtulungan naman ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na pagpapabuti at pagpapatibay ng proteksyon sa mga kabataan laban sa maling paggamit ng social media. Mula sa Radyo Magazine, Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapaunlad ang industriya ng ube at may taguyod ito bilang isa sa mga susunod na high-value agricultural export ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bukod sa niyog, saging, mangga, pinya at durian, nakikita ng kagawaran ng malaking potensyal ng ube dahil sa lumalaking pandaigdigang demand para sa natural food ingredients at premium processed products, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na magbibigay ang kagawaran ng pondo, suporta sa polisiya at paranaliksik batay sa mga rekomendasyon ng sektor ng bagsasaka ng ube. Sa ngayon, kinakaharap pa rin ng industriya ang mga hamon tulad ng hindi maayos na supply chain, hindi pare-parehong kalidad ng produkto, kakulangan sa planting materials at kawala ng iisang national marketing strategy. Bilang tugon, sinusulong ng DA ang pagbuo ng isang National Ube Federation na magsisilbing samahan ng mga producer, processor at exporter upang mapalakas ang koordinasyon at maisulong ang iisang agenda para sa pagpapaunlad ng industriya.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinadali naman ng Bureau of Customs ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakarang buwan, nilipat ng BOC ang Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group. Layunin itong gawing mas epesyente ang pagpoproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pang account-related transactions ng mga importers at customs brokers. Ayon sa ahensya, magbibigay din ng bagong sistema ang mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling maigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghanda sa planong ilipat ang tanggapan sa Assessment and Operations Coordinating Group.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman, si Bayong Dagat, US President Donald Trump binalikan ang usapin tungkol sa integridad ng halala ng bansa o sa bansa sa kanyang mensahe para sa 250th Independence Day. Ideolohiya ng komunismo mariinding kinondena ng US leader. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Muling binalikan ni United States President Donald Trump ang usapin ng integridad ng halalan sa bansa matapos niyang igiit ang agarang pagpasa ng Save America Act sa kanyang katalumpati nitong ika-4 ng Hulyo para sa US Independence Day. Sa naging talumpati sa Washington DC ni President Trump, batay sa ulat ng CNN, pinanawagan ng US leader sa Kongreso na aprubahan ang sinusulong na Save America Act. Matatandaan na layo ng Save America Act na mahigpitan ang pagbibigay ng voter's ID at siguraduhin mga legal na mamamayang Amerikano lamang ang makakaboto sa halalan. Ayon pa kay President Trump, hindi maaaring baliwalay ng seguridad at kredibilidad ng eleksyon. Ngunit hindi natapos doon ang naging pahayag ng US leader dahil sa parehong okasyon ay muling binanatan ni US President Trump ang kanyang mga kritiko ukol sa banta umano ng isang radikal na ideolohiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala na naigkontra kay Iga Świątek sa third round ng 2026 Wimbledon. Ayala makakaharap naman si Jasmine Paolini ng Italia ngayong gabi, dakong alas 8:30 Philippine time. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Muling umukit ng kasaysayan para sa Philippine sports at Philippine tennis si Alexandra Alex Ayala matapos niyang talunin si Iga Świątek ng Poland 7-6 via 11-9 tiebreak sa first set at 6-2 sa second set sa ikatlong round ng Wimbledon Women's Singles. Dahil sa panalo, magkakaroon ng bagong kampiyon sa Lady Singles ng Wimbledon dahil dinetron ni Ayala si Świątek na reigning champion ng nasabing torneo. Pagamat na uwi sa tiebreak ang first set, nanaig ang composure ni Alex at hindi na hinayaang makahabol pa si Iga sa second set. Susunod na makakaharap ni Ayala, si Jasmine Paolini sa fourth round o round of 16, mamayang gabi 8:30 p.m. Philippine time. Tinalo ni Italian tennis star na si Paolini si Maria Sakkari ng Greece 6-1, 6-2 sa nagdaang third round. Samantala, magkakaroon po ng watch party ang laban ni Alex Ayala kontra Jasmine Paolini sa Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.

0: at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. PDRRMO Batanes, pinaghanda ng mga LGU at government agencies para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby sa Huwebes. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Hatid sa atin ni Rodelyn Amboy.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Rodelyn.
9: Maagang sinimula ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang weather advisory sa mga LGU at government agencies para sa inaasahang paglapit ng Super Typhoon Bobby na kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras na makapasok ito ng PAR ay papangalanan itong Bagyong Inday ng Pag-asa. Ayon sa pagtutok ng PDRMO sa bagyo base sa mga global models at forecast tracks, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa Batanes sa pagitan ng July 9 to 10. Bagamat hindi inaasahan na maglandfall ang bagyo sa probinsya, sa lawak ng sakop nito ay maaari pa rin maramdaman ang malaking epekto nito. Inaasahan ng malaking pagbabago sa mararamdamang lakas ng hangin simula Huwebes ng gabi, kasama na rin ang mga thunderstorms at malakas na mga pag-ulan. Dahil dito ay pinaghahanda na ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o MDRMOs na ihanda mga rescue teams at siguruhin ang malinaw na communication lines. Hinihikayat din na pagbawalan na ang pagpapalaot ng mga mangisda simula Miyerkules ng gabi dahil sa inaasahan na maalo na karagatan dulot ng bagyo at ng habagat. Sisimulan din sa Miyerkules ang pag-akyat sa mga bangka sa mga pantalan. Sa ngayon, 24 oras ang isinasagawang pagtutok ng PDRMO Emergency Operations Center sa nasabing bagyo. Magsasagawa naman ng situational briefing oras na maglabas ng mga pagbabago sa official bulletin ng bagyo. Mula bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tulong sa mga apektado ng fish kill sa sakop ng Magat Dam sa Isabela, tiniyak ng BFAR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: April.
10: Tinitiyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 2 ang tulong na maibibigay sa mga fish

0: fish cage operator na apektado ng fish kill sa Magat Dam. Ayon kay Isabela Provincial Fishery Officer at Senior Aquaculturist Jericho Gibe, kasalukuyan ay sinasagawa nilang validation sa mga direktang apektado ng pagkamatay ng tunay-tuneladang tilapia dulot na rin ang patuloy na pagbaba ng tubig sa dam dahil sa kawalan ng ulan. Kasama ang Miyamaris, Provincial Government at ang LGU ng Ramon, tuloy-tuloyan niya ang kanilang pag-agapay at paglalaan sa pangangailangan ng nasa 178 na mangingisda na may hawak sa 1,200 na fish cage sa naturang dam. Ayon kay Gibe, bago pa man ang pangyayari, nagpaalala na sila sa mga fish cage operator na mag-emergency harvest dahil sa mababa ng dissolved oxygen level ng tubig ng dam. Dahil sa sitwasyong ito, tinatayang aabot sa mahigit 32 million pesos ang inaasahang halaga ng mawawalang kita ng mga apektadong fish cage operator. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naga City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagsagawa ng fish pond inspection sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Myra Revilla.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Myra.
4: Nagsagawa ng on-site inspection, validation at assessment ng mga maliliit na fish pond sa Naga ang mga opensyal ng Naga City Agriculture Office kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel at Fishery Sector Committee Chair. Ito ay may layuning mabisita ang maliliit na mga fish pond sa Naga para sa nalalapit na distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga may-ari ng fish pond sa Naga. Nais masiguro ng mga tanggapang ito na magiging matagumpay at dadami ang mga isda sa tamang panahon na handa na itong ibenta sa market. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines, Sur.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI at PCG Palawan, pinagtibay ang ugnayan para sa socio-economic na pag-unlad sa Kalayaan Group of Islands. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
5: Nagkasundo ang Department of Trade and Industry, DTI Palawan, at ang pamunuan ng Coast Guard District Palawan o CGDPAL na mas mapag-ibayo pa ang pagtutulungan sa pagsusulong ng mga inisyatibong pang-sosyo-ekonomiko sa Kalayaan Island Group. Sa isinagawang courtesy visit ni Coast Guard District Palawan Acting Commander Commodore Jane Gisolgon kay DTI Palawan Provincial Director Hazel Salvador, ay naipangako ng DTI Palawan ang pagkakaloob ng teknikal na tulong na kinabibilangan ng capacity building at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kabuhayan. Nakasalalay naman sa PCG ang pagbibigay ng transportasyon upang mapadali ang paghahatid ng mga programang ito sa mga komunidad na isla. Sumasailalim naman ang pagtutulungang ito sa iisang layunin ng Philippine Coast Guard at DTI Palawan na mapalakas ang katatagan ng komunidad, isulong ang pagpapanatili ng kabuhayan at suportahan ang inklusibong pag-unlad sa Kalayaan Island Group. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 13 peace builders sa Northern Samar tumanggap ng ayuda sa ilalim ng E-Clip. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang hatid ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Suzette.
10: 13 peace builders sa lalawigan ng Northern Samar ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kamakailan, 11 sa kanila ang nakatanggap ng tag 65,000 pesong ayuda, kabilang ang 50,000 pesong livelihood assistance at 15,000 pesong immediate assistance. Samantala, 2 ang nakatanggap ng parehong ayuda kasabay ng ceremonial declaration ng stable internal peace and security condition para sa mga bayan ng 1st District ng Northern Samar. Pinangunahan ang pamamahagi ni na DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Governor Harry Sungchuan, 803rd Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan, at Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish. Ayon kay Governor Sungchuan, layunin ng programa na tulungan ang peace builders na makapagsimulang muli, magkaroon ng kabuhayan at mamuhay ng produktibo at mapayapa sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 200 transport workers sa Southern Leyte, benepisyaryo ng Dole Tupad Tuloy Pasada Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
11: Formal nang inilunsad ng Department of Labor and Employment o Dole Southern Leyte Field Office ang programang Tupad Tuloy Pasada Program noong nakaraang linggo bilang tugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng
7: Boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay July 6, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oy, teka, thank you muna. Thank you very much kay kasamang Hero Robregado na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses. Ganun eh, walang boses last week. Almost 2 weeks, walang boses. Thank you, Hero Robregado, umalili sa akin pansamantala sa Radyo Pilipinas News Nationwide, 6 to 7 a.m. At thank you very much din kay Alian Corpus na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738

0: Mangumusta muna tayo diyan po sa Sandigan Bayan. Mga steel fence at barriers nakapuesto sa harap ng Sandigan Bayan. Alamin po natin ang sitwasyon dyan. Naroon nakatutok si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Alan, welcome back. Ano, nakasalita bike lane dito tapat ng Sandigan Bayan, yung mga steel fence, plastic barriers, at mga concrete barriers, pati na isang forklift ng Metropolitan Mineral Development Authority. Kadalasang ginagamit itong mga to para iharang kung may asahang pagtitipon o kilos protesta sa lugar. At unang nangang naghigpit ng seguridad itong Quezon City Police District sa loob at paligid Sandigan Bayan, kasunod na rin ng paghahain noong Biyernes ng kaso ng ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. May nakatalaga rin ala na command post itong Quezon City Police District dito sa loob ng anti-graft court at mayroong mga pulis na nakapwesto doon para bantayan ang sitwasyon at iyakin nga ang kaayusan dito sa loob ng korte. Hanggang ngayong umaga, wala pang impormasyon kung may maglalabas bang korte ng warrant of arrest laban dito nga sa senador at tatlo pa niyang kapwa akusado. Ang sigurado lang Alan, merong pagdinig mamaya itong Sandigan Bayan 3rd Division para doon nga sa isang motion ng kampo ni Marcoleta. Naharap sa kasong plunder at paglabag sa presidential number 46 si na Marcoleta, dating kongresisang si Mike Defensor at dalawang negosyante kaugnay na umano hindi pagdedeklara na humigit kumulang 75 milyong campaign donations. Mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Yes, Alan.
0: Around what time yung binabanggit mong pagdinig na yan mamaya?
2: Ngayong umaga rin, Alan, 8:30 a.m. yung schedule ito ng 3rd Division. Ang 3rd Division, Alan, ang hahawak noong kasong plunder na isinapa dito sa senador. Kasi itong plunder, kung matatandaan mo, non-bailable ito. Mm-hmm. Kaya ay normal na ginagawa kapag may mga kinakasuhan, sila talaga ay nagmomosyon para ibasura yung kaso. At yan ay diningin mamaya ng 3rd Division. Pero as doon sa, kasi ang susunod na hakbang kapag may nagsasampa ng kaso, ay ine-expect natin na ang korte ay maglalabas ng warrant of arrest. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa namang impormasyon kung meron sa mga korting ito yung magpapalabas ng warrant of arrest. Dahil nga ito, siguro, dahil kailangan pang dinggin yung mga motion na inihain ng kampo ni Marcoleta na karapatan naman niya bilang akusado.
0: Okay. Thank you so much. Mary, keep us posted for more developments from your end.
2: Yan ang muna alam ang sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Nakatutok diyan po sa Sandigan Bayan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 a.m.
0: 8 minutes, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan sa may Irving Garcia hanggang makarating na po tayo ng Ortigas Avenue. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pagdating naman po sa Estrella hanggang Buendia, moderate traffic at paglagpas ng point 3-3 mabilis ang daling sakyan, masusunod na lamang po ng bahagyang pagbabagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic. Paglagpas naman po niya, muli po itong babagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Arnais Avenue. Moderate traffic naman po sa may Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglapos naman po yan, tuloy-tuloy ang business dialogue sa yan. Musunod na lamang po na pagbabagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo na Reliance. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Paglapos naman po yan, tuloy-tuloy ang business dialogue sa yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Nibis Flyover hanggang Green Meadows, sa sana at ipagbagal ang daling sakyan. Masusunod na ulit pagbabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Tendisitas. Moderate traffic naman po sa may Arcovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisang daling sakyan. Masusunod na lamang po nagbabagal dito na po sa may Mackinley. Ang ating C5 Northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Mackinley, asahan at pagbagong daling sakyan. Magpaglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng ating Ateneo B3. Pinapaalala po sa ating mga motorista sa mablaka po nagtatapos sa 1 at 2. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. ang palagay ng ating trapiko sa Maoris. Ito ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you, si Ann Gozon. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Baka kausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang kanilang spokesperson. Siyempre, ito po'y may kaugnayan sa mga security measures, kaugnay ng Senate impeachment proceedings mamaya. Ah, at ganun din, dyan sa Sandigan Bayan, ang mga security preparations diyan po sa paligid din ng Sandigan Bayan. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Po si Marisa Montesilio, ang karapat dapat na parusa ng mga politikong napatunayang sangkot sa korupsyon ay ang habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi ng kanyang mga ari-ari ang kanyang naipundar nung siya ay nasa posisyon. Dahil pag hindi mabigat ang parusang ibibigay sa kanila, ay maaring sabihin ng mga bagong henerasyon na normal lamang ang pagnakaw kapag ikaw ay trabador sa gobyerno. Kamatayan sana ang pinakamabigat na parusang dapat ibigay sa kanila. Pero labag ito sa kautosan ng ating Panginoon, kaya nararapat na lamang na habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi na kanila maari-arian ang tukmang parusa na bibigay sa mga politikong napatunayan na sangkot sa korupsyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, Radyo Publiko, Shatet.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, dahil po sa ilang technical adjustments sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantalang napapakinggan sa 104.3 FM. Pero siyempre, mapapanood niyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng mga social media pages ng Radyo Pilipinas. At sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz, asahan naman ang mas malinaw, mas pinaigting na pag-atid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Siyempre, taus-pusong pasalamat pa rin sa inyong patuloy pong pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Pilipinas.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sa puntong ito, tayo pa'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
12: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
0: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga updates sa mga preparations, mga paghanda po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng impeachment proceedings na magaganap mamaya diyan po sa Senado. Major, ma'am.
12: Yes po, bilang paghahanda po natin dito sa impeachment proceedings mamayang hapon, ang NCRPO po ay nakataas na po ang ating alert status. Simula po kahapon, ng alas 5 ng hapon, tayo po ay naka-full alert status na para po ensure na ang ating po mga personnel at ang ating po mga lahat po ng resources ng NCRPO ay nakahanda na po para sa ating kung ano man po ang mga security requirements na kakailanganin po natin. Meron po tayong inihandang 6,000 personnel ng NCRPO na i-deploy para po ensure ang kapayapaan at kaayusan ng mga magaganap na pagtitipon sa labas po ng Senado.
0: Ayun. So 6,000 personnel ang i-deploy, nakahanda on the part of the National Capital Region Police Office, Major, ma'am.
12: Yes po, tama po kayo. Ito pong 6,000 na ito ay magmumula po sa iba't ibang district ng NCRPO, ganun din po sa regional headquarters. So bukod po dito sa 6,000 na ito, may iba pa po tayo nakadeploy para naman po sa law enforcement operations natin para hindi naman po natin mapabayaan yung mga usual po natin na mga anti-criminality concerns po sa ating mga district, sa ating mga stations po dito sa NCR.
0: Opo, base po sa mga impormasyon na nakakarating na sa inyong tanggapan, Major, meron ho bang mga inaasahan na magtitipon-tipon na mga grupo dyan po sa vicinity ng Senado, ma'am?
12: Meron po tayong mga monitored na groups, although wala po silang mga permits. Ito po ay mga iba't ibang grupo. Meron po mga anti at may mga supporters naman po. At sila naman po ay meron naman pong area para sa kanila. I-allow naman po sila na magkaroon ng kanilang mga pagtitipon. Yun nga lang po ang pakiusap natin sa mga lalahok ay ang syempre ang kanilang pagiging kalmado. At wag
0: lakasin ang mga programa at mga procedures na may kaugnayan sa ease of doing business para higit na may makahikayat ng mga investors, both foreign and domestic investors, Prof. Astro, sir.
13: Yes. Remember, this is an international benchmark used by institutions to guide lending and development programs. So it's really very important to us. Pero again, it doesn't erase the fact that the gap between the rich and the poor here in the Philippines, malaki pa rin, no? And the government and even the private sector should be partners in national development.
0: Mm-hmm. Okay, Prof, on another matter, ano, dito sa opisyal na pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Sa kanya pong pag-uwi ay nakakuha ng napakalaking

0: investment pledges. So umabot sa $2.5 billion na investment pledges, Prof. Astro, sir.
1: Yes, yes. Ito ay magandang balita para sa atin. No? Maganda rin na talagang lumalakas rin ang ating kaugnayan sa iba't ibang bansa at sana mas mapansin tayo. No? Itong investments na ito ay kailangan talaga

0: para hindi pumunta sa ibang bansa. Ang dami pa ang kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang byurokrasya, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin, no? So kailangan yung double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to. Kaya napaka-importante talaga na ayusin ng gobyerno together with the private sector para maakit talaga itong mga pinirmahan na ito, no, na mag-invest po sa atin.
1: Ayan. And to this end, gaya ng iyong binanggit, mahalaga ang kooperasyon, pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para higit na mapaganda ang investment climate dito sa atin sa Pilipinas, Prof. Ano?
0: Tama po, tama po. Kaya nga yung ibang kasamaan po natin sa business sector ay kasama ni Presidente, no? At nagpirmahan din po sa harap ni Pangulo para talagang makita naman talaga yung magandang ugnayan between the private sector ng Pilipinas at ng Canada.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Prof. Astro, sir, di ba? Unti-unti na nag-ease up ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa maraming bahagi ng mundo, including dito sa atin sa Pilipinas. Ang presyuhan, halimbawa, ng petroleum products ay unti-unti nang bumababa compared nung kasagsagan ng Middle East crisis. Ano ang pananaw ng ating mga ekonomista dito sa unti-unting pagbabalik na, ika nga, ng sitwasyon sa atin dito sa Pilipinas, sir?
0: Manungalan, natutuwa po tayo, no, na somehow na-dissipate na or medyo nawawala na yung agam-agam sa Middle East. Tuloy yung peace talk, sana mas tumagal pa po, no? Ito ay positibo hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. However, kailangan paalalahanan natin ang mga kababayan, this will not translate for immediate relief, no? Slowly, makikita natin yung epekto niyan. Parang yung mga nangyayari every time na may crisis, no? Sometimes, it takes around a year to 2 years, no? Before the economy adjusts, no? Madami pa pong kailangan gawin after ng gera. Madami pa pong supply chain na naapektuhan, no? So, it will take time. However, ang kagandahan lang po niyan ay at least wala na po yung agam-agam na yan. At yung oportunidad para sa akin, para mas mag-move forward at mag-focus na talaga tayo sa ekonomiya, ay andyan na po.
1: Ayun. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob, sir.
0: Manuel Alan, maraming salamat din po. Mabuhay kayo, mabuhay ang ating mga kababayan.
1: Thank you. Good morning, sir. Ekonomista si Professor Astro del Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 39 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na

0: love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: Radyo Magazine.
3: World Service. Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para dun sa mga nagte-text, nagtatanong, tumatawag, oy, ano bang latest dito sa minomonitor na bagyo? Malakas daw na pag pumasok sa Pilipinas, eh ano, tatawaging Inday, ha? Narito ang update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather.
9: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning.
10: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga digapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Si Super Typhoon Bavi nga o magiging si Bagyong Inday ay huling namataan sa layang 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour malapit sa Cebu at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating par bukas ng gabi o Miyerkules na madaling araw. At nananatili pa rin na mababa yung chance nito na mag-landfall, ngunit maaaring lumapit, especially sa may part ng Batanes. At asahan na din natin yung pagpapalakas o pag-enhance nito ng southwest monsoon, kaya naman magkakaroon din ng mga malalakas mga pag-ulan, especially sa may kandurang bahagi ng ating bansa. Kaya antabayanan nga natin yung magiging update ng panahon sa masusunod na araw, hinggi nga sa epekto nitong binabantayan natin na super typhoon. Samantala nga yung araw, ridge of high pressure pa rin ang siyang iiran sa may extreme northern Luzon. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
9: Charmaine?
10: Yes, sir. Good
9: so
10: morning.
9: Ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng bukas ng gabi or Miyerkules ng umaga?
10: Yes po, tama po kayo.
9: Ayun. At pagpasok, ito ay hindi naman didikit sa landmass ng Pilipinas.
10: Yes po, sa may part lang po ng Batanes, yung nakikita natin. Medyo lalapit po dyan na part.
9: Lalapit sa Batanes. Okay. Mm-hmm. So, base sa mga models at sa impormasyon na hawak ng Pag-asa, ito ay kailan ito magiging pinakamalapit sa lalawigan ng Batanes, Charmaine?
10: Yes po. So, posible po yan around mga Friday. And papalabas na po yan ng ating par mga bandang Friday to Saturday.
9: Ayun. So, ibig sabihin, pag nakapasok, ang magiging direksyon niya ay paakyat din.
10: Yes po, tama po.
9: Ayun. At hindi didikit sa Luzon, kaya lang lalapit sa Batanes Islands.
10: Mm-mm, tama po kayo.
9: Okay. Sige. So, in closing, Charmaine, baka may makapaalala ka sa mga kababayan natin na lalo tigit doon sa area ng Batanes na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Please go ahead, Charmaine.
10: Yes po. So, nakikita po natin malalakas yung mga pag-ulan as well as yung hangin na magiging epekto nito not only in Batanes part especially dito sa may northern and eastern portion ng Northern Luzon. So around, pagkapasok po nito ng par natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw, agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan, i-ready na po yung ating mga go bag, as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin. And not only po itong bagyo yung babantayan natin, no, yung habagat po, maraming mga pag-ulan yung dadalhin po nan. So ngayon pa lang po ay alamin na po natin yung mga safety areas kung saan tayo posibleng ma-evacuate, especially sa mga areas na may very high to high susceptibility when it comes to flooding tsaka landslide.
9: Ayun. Okay, Charmaine Barilla, thank you so much for the updates and the reminders mula sa PAGASA. Thank you.
10: Okay po, thank you.
9: Good morning, Charmaine Barilla. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Mga kaibigan, 47 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawa.
5: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issue. Na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
5: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
5: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
20: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: 50 minutes makalipas pong 7 AM. Latest naman, diyan po sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mula June 29 hanggang July 5 lamang po, umabot po sa mahigit sa 6,600 ang kabuuang meals na naihain ng Walang Gutom Kitchen. Yan po'y sa gawin ng Pasay, Cebu at Zamboanga. Sa loob lamang po ng isang linggo, libu-libong pamilya at individual ang nabigyan ng pagkakataong makakain ng libre at masustansyang pagkain. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng DSWD na makatulong sa pagtugon sa involuntary hunger at mailapit ang pagkain sa mas maraming Pilipino sa ating bansa.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: Banggitin lamang po namin uli mga kaibigan dahil sa ilang mga technical adjustment. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang aming collab station ng PBS, Presidential Broadcast Service, simula sa araw na ito. Mapapanood niyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng Radyo Pilipinas sa aming mga social media pages. At siyempre sa pagbabalik po sa Radyo ng Radyo Pilipinas sa 738 kHz, mas malinaw at mas pinaigding ang paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Monday, July 6, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Mark Bokiron, at si Rose Ann Erno. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa.
6: Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.